0: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GB Balita Express. Kasama nyo ang inyong lingkod, Kiko Barako. At syempre kasama natin ng GB Balita Express team. Sa kabilang linya, si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Giving you GB Inform, GB Aware, and GB Updated. Muli, ito ang
0: GB Balita Express.
1: Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 8, hatid sa atin yan ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At para sa ulo ng mga balita, Brigada Eskwela 2026, arangkada na sa buong bansa. Mas mahigpit na seguridad sa Senado, ipinatupad kasabay ng deadline ng sagot ni Vice President Sara sa impeachment case. State visit ni Pangulong Marcos sa Japan nagtapos na may bilyong pisong puhunan at pinalakas na ugnayan. DepEd handa sa pagpasok ng hanggang 28 milyong mag-aaral sa school year 2026 at 2027. Department of National Defense binabantayan ng ulat ng bagong istruktura ng Bajo de Masinloc. Oriental Mindoro may halos 10 megawatt ng power reserve sa kabila ng limitadong produksyon ng ilang planta. Lalaki nasawi matapos masagasaan ng ambulansya sa Unisan, Quezon. Bagyong Domieng bahagyang bumagal habang papalabas ng PAR. Habagat magdadala ng ulan at hampas ng alon sa malalaking bahagi ng bansa. At big time rollback sa presyo ng langis, kasado na bukas. At umpisahan natin ang ating balitaan live update mula kay DJ Joey Boy para sa Brigada Eskwela 2026, arangkada ngayong sa buong bansa. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
1: DJ Joey Boy. DJ Joey Boy. Ayan. Mga ka-vibes, mukhang si DJ Joey Boy ay nakakaranas ng ating technical difficulties. Kaya dumako muna tayo sa ibang bahagi ng balita. Mas mahigpit na seguridad sa Senado, ipinatupad kasabay ng deadline ng sagot ni Vice President Sara sa impeachment case. Para sa detalye ng balita,
0: GB Balita Express.
1: Mahigpit na seguridad sa Senado habang inihintay ang pagsumite na Vice President Sara Duterte ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment bago ang alas 7 ng gabi ngayong Hunyo 1. Maaaring isumite ng Vice Presidente ang kanyang sagot ng personal at sa pamamigitan ng abogado o electronic mail. Matatandaang natanggap ni Duterte ang summon noong Mayo 20, 2 araw matapos mag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil sa inaasahang pagdagsa ng media, mga taga-suporta at kritiko ng Vice Presidente, naglatag ang Senado ng mga patakaran para sa media coverage at mga lugar para sa press briefings. Nakipag-ugnayan din ng NCRPO sa Office of the Sergeant at Arms upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa paligid ng Senado kung saan ilang linggo nang may mga pulis na nakadeploy dahil sa mga kilos protesta. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6 kaugnay ng mga reklamong culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust laban kay Duterte. Samantala, magkakaroon ng 5 araw ang prosecution panel upang magsumite ng kanilang reply matapos matanggap ang sagot ng Vice Presidente. Para sa GB Balita Express, ito si Kiko Barako sa GB 99.9. Your good vibes. At para naman magbigay ng latest update sa atin tungkol sa balitang Brigada Eskwela, nasa kabilang linya, DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GB Balita Express.

0: DJ Joey Boy. Yan, mukhang nagkakaroon ka ng technical difficulties, DJ Joey Boy. Naririnig mo ba kami, DJ Joey Boy, para sa ating live update? Ayan, DJ Joey Boy, pansamantala munang ililiban natin si DJ Joey Boy at babalikan ulit natin mga kabayans sa pagkatapos ng ilang balita. Samantala, dumako muna tayo sa iba pang balita. State visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Nagtapos na may bilyong pisong puhunan at pinalakas na ugnayan para sa detalye ng balita.
1: GB Balita Express.
0: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang highly productive at constructive ang kanyang state visit sa Japan matapos makakuha ng mga bagong kasunduan at investment commitments para sa bansa. Sa kanyang pagbisita, nakipagtulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito, Empress Masako at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundo din ng Pilipinas at Japan na itaas ang kanilang relasyon sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership bilang bahagi ng pagdiriwang ng 70 taong ugnayan ng dalawang bansa. Binalawak din ang kooperasyon sa depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security. Kabilang ang pagsisimula ng negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. Samantala, nakakuha ang Pilipinas ng humigit kumulang $3.4 billion investment pledges at business opportunities mula sa mga Japanese investors na inaasahang lilika ng mahigit 10,000 trabaho para sa Pilipinas. Nakipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa Japan at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga overseas Filipino. Para sa GB Balita Express, ito si Kiko Barako sa GB 99.9, your good vibes. Samantala, balikan natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, magandang umaga. DJ Joey Boy. Ayan, DJ Joey Boy, mabibigyan mo kami ng update tungkol sa Brigada Eskwela. Ayan, mukhang hindi pa rin na pumapasok mga kabayan, si DJ Joey Boy. Pero tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng balita. Dumako muna tayo sa iba pang balita. DepEd, handa sa pagpasok ng hanggang 20 o mahigit 20 milyong mag-aaral sa school year 2026-2027. Para sa detalye ng balita,
1: GB Balita Express.
0: Inaasahan no ng Department of Education na aabot sa pagitan ng 26 million hanggang 28 million mag-aaral ang mag-e-enroll at papasok sa paaralan ngayong school year 2026-2027. Ayon naman kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, sapat ang bilang ng mga teaching at non

0: sa elementarya at isa sa bawat 30 mag-aaral sa junior high school at isa sa bawat 36 na mag-aaral sa senior high school. Umaasa ang DepEd na magiging maayos at handa ang mga paaralan sa pagbukas ng klase ngayong taon. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At pumunta naman tayo sa usapang baho de Masinloc. Department of National Defense, binabantayan ng ulat ng bagong istruktura sa Baho de Masinloc. Sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Kinukumpirma at patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang mga ulat na may mga bagong istrukturang naitayo sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagamat maliit na usapin pa lamang ito sa ngayon, hindi ito isinasantabi ng gobyerno at patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Matatagpuan ang Baho de Masinloc may 124 nautical miles sa kaunlaran ng mainland Zambales at nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Nasa layong 472 nautical miles naman ito mula sa Hainan, China. Nasa kontrol ng China ang Seoul mula pa noong 2012 sa kabila ng inilabas na arbitral ruling noong 2016 na nagsasabing ang Baho de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal o Panatag Shoal ay isang tradisyonal na fishing ground kung saan hindi dapat pinipigilan ang mga mangingisda ng iba't ibang bansa na mangisda. Patuloy namang sinusubaybayan ng mga kinauukulang ahensya ang mga kaganapan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At subukan natin ngaling balikahan si DJ Joey Boy sa kabilang linya. DJ Joey Boy, magandang umaga para sa ulat ng Brigada Eskwela. DJ Joey Boy.
2: Magandang umaga, Kiko.
0: Iyon na. DJ Joey Boy, ayun na, narinig na kita. Sige, ano ang update natin sa Brigada Eskwela, DJ Joey Boy?
2: Magandang umaga, Kiko. Magandang umaga, mga ka-vibes. Ngayong araw nga ay nagsimula na ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education o DepEd bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Isasagawa ang Brigada Eskwela mula ngayong araw, Hunyo a 1 hanggang Hunyo a 5. Biyernes po yan sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Ang kick-off ay ginanap sa Kabadbaran City sa Agusan del Norte noong Mayo 29. Taglay ng Brigada Eskwela ngayong taon ang temang Bayanihan sa Paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman na naglalayong palakasin ang pagtutulungan ng mga guro, magulang, mag-aaral, local government units at iba pang stakeholders upang matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan bago magsimula ang klase. Kabilang sa mga pangunahing gawain ang paglilinis ng mga silid-aralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad, pagpipintura, tree planting activities, literacy programs katulad ng pagbabasa at iba pang proyekto para sa pagpapaganda at pagpapalakas ng learning environment ng mga estudyante. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na makikipagtulungan ito sa DepEd sa pamamagitan ng pagde-deploy ng humigit-kumulang 240,000 na TUPAD beneficiaries na tutulong sa iba't ibang Brigada Eskwela activities sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mahalagang maipakita ang diwa ng bayanihan at voluntaryong pakikilahok ng komunidad upang matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase sa Lunes, Hunyo a 8. Binigyang diin din ng kalihim na ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang paniningil o solicitation kaugnay ng Brigada Eskwela. Habang abala naman ang mga paaralan sa paghahanda, umaasa ang DepEd na sa pamamagitan ng samasamang pagkilos ng komunidad ay magiging mas ligtas, maayos at mas handa ang mga paaralan para sa pagbabalik eskwela ng milyon-milyong estudyante sa buong bansa. Sa kasalukuyan, Kiko, tayo ngayon ay narito sa Melesio Arceo Memorial Elementary School sa Barangay Dalig, Batangas City at ang GV 99.9 nga ay nakilahok sa kick-off program na ginawa ngayong umaga. Kaninang alas 6 ng umaga ay nagsimula ang programa dito sa The League, Batangas City, sa pamamagitan ng isang motorcade. At ngayon naman, Kiko, ongoing ang kick-off opening program. At sa kasalukuyan ay nakikita na rin natin na bagamat ongoing ang programa sa gymnasium ng paaralan,

0: kasalukuyan ay nagsisimula na rin magdatingan yung mga magulang kasama na yung mga estudyante yung papasok. May dala-dala silang mga walis, daspan, nakakakita rin tayo na mga kalalakihan na umaakyat na sa bubungan at tinitingnan kung may mga leak o butas ang bubong at nakita na rin natin ang pagdating ng mga barangay officials at barangay health workers na magiging kapartner ng mga estudyante at ng mga magulang at guro ngayong araw. May mga non-government organization din, Kiko, na kasama dito, kabilang na yung mga miyembro ng tricycle organizations or operators and drivers association o yung mga TODA at ang Dalig Spartan Group na samahan ng mga kalalakihan dito sa barangay Dalig na nangako din naman na bibigay ng kanilang buong suporta para sa Brigada Eskwela 2026. At yan ang pinakahuling ulat dito, Kiko, para sa Batangas City. Balik sa'yo.
1: Maraming salamat, DJ Joey Boy. Para naman, mga kabayo, sa ating balitang lokal, Oriental Mindoro, may halos 10 megawatt na power reserve sa kabila ng limitadong produksyon ng ilang planta. Para sa detalye ng balita,
2: GB Balita Express.
1: Mayroong 9.93 megawatt na power reserve ang Oriental Mindoro Power Grid hanggang alas 8 ng umaga noong Mayo 31. Ayon yan sa pinakahuling dispatch report ng National Transmission Corporation o Transco na inilabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o OMERCO, na itala ang kabuuang demand sa kuryente sa 53.08 megawatts habang nasa 63.0 megawatts naman ang dependable capacity, dahilan upang magkaroon ng sapat na reserbang kuryente para sa lalawigan. Gayunpaman, sinabi ng Ormeco na nananatiling mababa ang dependable capacity kumpara sa contracted capacity na 99.50 megawatts dahil sa mga operational constraints ng ilang power plant, kabilang sa mga dahilan ng mababang level ng tubig sa ilang mini hydropower plants at mga technical na problema gaya ng nasunog na kable sa Green Force Rojas at voltage constraints sa EPP-SPC Rojas. May ilan ding planta na kasalukuyang suma sa ilalim sa corrective maintenance. Sa kabila nito, tiniyak ng Ormeco na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa Transco at iba pang stakeholders upang mapanatili ang matatag na supply ng kuryente sa buong Oriental Mindoro. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga ka-vibes, 14 anyos na sagip sa rapist sa loob ng isang hotel. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: Kiko, arestado ang isang lalaki sa na makailang ulit umano na umabuso sa isang 14 anyos na dalagita at tinakot na ipapakalat ang kanilang sex videos kung tatangging makipagtalik muli sa ikinasang entrapment operation ng pulisya sa isang hotel kamakalawan sa Barangay Habay 2 sa Bacoor City, Cavite. Inilala ang suspect na si alias June, nasa Hustong Gulang, residente ng Bacoor City. Base sa ulat, nagtungo sa Bacoor Police ang biktimang kinilala sa alias na Baby, 14 anyos, residente ng Kawit, Cavite. Kasama ang anak nito upang humingi ng tulong hinggil sa pamimilit at pananakot ng suspect. Sa palitan ng mensahe ng biktima at ng suspect sa cellphone, pinipilit ng suspect na muling makipagkita sa kanya ang biktima upang makipagtalik dito. Dito na ikinasa ng pulisya, kasama ang Women's and Children's Protection Desk, SWAT at Intel Operatives, ang entrapment laban sa suspect sa isang hotel na nasa loob ng isang habang nasa loob ng isang kwarto ang biktima at suspect, nagpadala na ng signal ang dalagita sa mga otoridad. Gayunman, naantala ng ilang minuto ang pagsugod ng mga otoridad, Kiko, nang magkaroon ng tensyon matapos silang harangin ng ilang empleyado ng hotel, dahilan upang muntik na muling magahasa ang biktima. Nang makapasok sila sa loob ng kwarto, nanlaban pa ang suspect bago tuluyang naaresto. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 38 revolver na kargado ng bala, isang cellphone na naglalaman ng mga video scandal ng biktima at suspect, isang motorsiklo at dalawang helmet. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Samantala, mga ka-vibes, pinaghihinala ang gun runner arestado sa search warrant operation sa Quezon. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
1: Arestado ang isang 45 anyos na lalaki na kilala sa alias na Lou matapos ang search warrant operation na isinagawa ng Chaong Municipal Police Station, katuwang ang Regional Intelligence Unit 4A sa Sitio Ibaba, Barangay San Isidro, Chaong, Quezon. Bandang alas 5 ng madaling araw ng ikasaang operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect at pagkakakumpiska ng isang Magnum 357 revolver na walang serial number, 42 piraso ng fired cartridge cases ng kalibre 45 at isang itim na sling bag. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea, bunga ng masusing intelligence gathering at mahusay na koordinasyon ng mga unit ng kapulisan ang matagumpay na operasyon. Dagdag pa ni Albacea, bawat illegal na baril na natatanggal sa komunidad ay katumbas ng isang potensyal na krimeng na pipigilan. Tiniyak naman ng pulisya na magpapatuloy ang kanilang intelligence-driven operations at pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, dumako tayo sa ibang balita. Lalaki nasawi matapos masagasaan ng ambulansya sa Unisan, Quezon. Para sa detalye ng balita, ihatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: Kiko, nasawi nga ang isang 44 anyos na lalaki matapos masagasaan ng isang ambulansya habang tumatawid sa kalsada sa barangay Muligin, Unisan, Quezon, Biyernes ng gabi. Batay sa ulat ng Unisan Police, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi nang mabangga ng biktima ang isang ambulansya na minamaneho ng isang 30 anyos na lalaki. Agad na rumisponde ang mga otoridad at isinugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital sa Unisan para sa agarang lunas. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Dinala naman sa kustodiya ng pulisya ang driver ng ambulansya habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Nakiisa rin sa pagresponde ang nurse na sakay ng naturang sasakyan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ng eksaktong sanhi ng aksidente at kung may pananagutan ang driver sa pagkamatay ng biktima. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
1: Dumako naman tayo sa ating weather update. Bagyong Domeng, bahagyang bumagal habang papalabas ng PAR Habagat. Magdadala ng ulan at hampas ng alon sa malalaking bahagi ng bansa. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
1: Bahagyang bumagal ang bagyong Domeng habang pinapanatili ang lakas nito sa silangan ng Batanes. At ayon sa PAGASA, huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 655 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 130 kilometers bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 160 kilometers bawat oras. Kasalukuyan itong kumikilos patungong hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers bawat oras at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong umaga o hapon. Bagamat walang nakataas sa tropical cyclone wind signal, pinalalakas naman ng bagyo ang Habagat o southwest monsoon dahil dito makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Babala naman ang PAGASA, posibleng magdulot ito ng mga biglaang pagbaha at landslides. Kasalukuyan ding mapanganib ang pumalaot para sa mga maliliit na sasakyang pandagat at itinaas ang rock seas o mataas na alon na aabot sa 3.0 hanggang 3.5 metro na silangang baybayin ng Batanes, gayon din sa Cagayan, Isabela at Babuyan Islands. Pinapayuhan ng publiko at ang mga lokal na tanggapan ng DRRMC na manatiling alerto at mag-ingat sa mga posibleng sakuna. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Ka-vibes ako naman tayo sa ating Price Watch. Big time rollback sa presyo ng langis, kasado na bukas. Para sa detalye ng balita, ihatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: Tiko, mga ka-vibes, magandang balita nga po ha para sa ating mga motorista at mga pasahero dahil isang big time rollback sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa atin bukas, araw po yan ng Martes, Kunyo Ados. Asahan ang napakalaking tapya sa presyo kada litro sa diesel. Ito ay may bawas na naglalaro mula 8 piso hanggang 9 na piso kada litro. Sa gasolina naman, bababa ito ng 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. At sa kerosene o gas, ito ang may pinakamalaking rollback na aabot mula 9 na piso hanggang 10 piso kada litro. Ang big time rollback na ito ay malaking kaluwagan para sa mga tsuper, biyahero at mga mamimili matapos ang sunod-sunod na serya ng taas pasahe at pasanin sa krudo. Pinapayuhan naman po ang ating mga motorista ha, na kung kaya pang tiisin ay ipagpabukas na po ng madaling araw o ng alas 6 ng umaga ang pagpapagasolina upang masulit ang bawas pareso. At yan ang ating price watch ngayong umaga para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Magandang balita, pero ayan na ang kabuuan ng ating balita sa umagang sa ngayong umaga, mga ka-vibes. Atin sa atin yan ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. And of course, mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig. Nakasama nyo ang Barakong Matapang na si Kiko Barako kasama sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Muli, ito po ang GV Balita Express.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
9: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
10: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
11: Nakaradyo ka pa ba?
12: Iba pag kami.
13: Baka DJ Frankie yan.
14: Baka DJ Frankie yarn.
15: Baka DJ Frankie yarn.
1: Baka DJ Frankie yan.
16: DJ Frankie.
17: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
18: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Paring tayo. Ano ka naman?
8: Payag ka. Ikay may kapangyarihan mag-teleport.
7: Abay, oo naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
8: Pero, 50 years bago ka marating.
7: Haa, ayaw ko na.
9: Ano? Joke pala yun?
10: Hello? Sa GV 99 po ba ito?
11: Ay, opo mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
9: Bongga!
13: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
9: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes.
14: Papahuli ka pa ba?

Thank you.

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Kapuloan ng Pilipinas, 9:23 ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes! At syempre mga ka-vibes, no, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Inyo na pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Hello, hello, hello. Magandang morning mga ka-vibes. Araw po ngayon ng Monday. Uy, grabe naman. Lunes ngayon. June 1, 2026. Happy first day of June, mga kababayan. Opo. Nako, sana naman ay salubungin natin ng buong linggo, ang buong buwan ng may ngiti sa ating mga labi. At syempre, sana naman tayo ay maging masaya this June. Ma-attract natin, opo, lahat ng mga positivity, lahat ng blessings, lahat ng good news. Ma-receive natin yan ngayong buwan. Pero kamusta ang lahat? Kamusta ho kayo mga ka-vibes? No? Kamusta ang inyong weekend? Kamusta ang inyong tulog? Ano ba ang inyong Sabado at Linggo? Naku, sana naman ay nakapagpahinga ho ang lahat. No? Nakapag-rest po tayong lahat. Opo. Pero syempre ha, sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-GV shout-out o di kaya naman ay may nais kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan o kahit happy fiesta, pwedeng-pwede rin. Oo. Ipadala lamang ang inyong mga mensahe sa atin pong text line number 0926079 parang kinakabahan pa siya. 8708. Ulitin ko po, 0926079 8708. At syempre mga ka-vibes, no, ang atin pong Facebook page GV99.9 FM. Hindi lang yan basta Facebook page mga ka-vibes, nandyan po yung ating ano link para sa ating online live streaming. Opo, at syempre ha, pag kinlik nyo na yon, yung link na yon, opo, madadirect na agad kayo sa ating website. And of course, meron po kayo makikita doon na live chat. Opo, kung saan pwede kayo mag-iwan ng mga mensahe, ng mga pagbati, o kahit ano pang mga kalukakulitan po yan. Oo, pwede nyo po dyan iwan, opo, at ipadala dito po sa ating programa. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga kwento, kung kayo po ay may mga hinanaing, reklamo, o kung ano man yung mga pumapasok or tumatakbo sa inyong mga isipan, ipadala nyo yan, opo, ipadala nyo para naman mapag-usapan natin at pagtalakayin po natin ngayong araw. Pero syempre mga ka-vibes, no, ngayong unang araw po ng June, sana kaninang umaga pa lang, no, naging masaya na tayo, naging grateful na tayo, may ngiti na agad sa ating mga labi at syempre punong-puno ng pagmamahal ang ating mga sarili. Sabi naman yun. Pero syempre mga ka-vibes, no, 9:27 in the morning na po ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Pero syempre magbalik-tugtugan po muna tayo mga ka-vibes. Muling magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey. Syempre dito po yan sa programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Chevy 99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano ito? Ang
4: mahal naman. 20 na lang.
3: Saan kilo nga nito?
5: Awat muna!
6: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

Buong Pilipinas. Welcome pa rin po mga ka-vibes sa ating pong programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, inyo pa rin nakapapakinggan. Opo, ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey na nagmamagandang morning po sa inyong lahat ngayong unang araw po ng Hunyo. Uy, sa ating mga ka-vibe, sana ko po asahan po natin ang makulimlim na kaulapan, opo, at saka po panakanakapong pag-ulan dito po sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa Calabarzon, sa Bicol Region, Mimaropa, at Western Visayas.

dilim ang paligid, lalong-lalo na pag-morning. Opo, ayan, nakakatamad bumangon, lalong-lalo na po at magbabalik eskwela na po ang mga kabataan ng ating mga chikiting. For sure, si nanay at si tatay ay talaga naman po naghahanda na sa kanika na lang mga gagawin. Opo, nagpaplano na kung paano nila pagtutulungan ang pagpasok. Opo, itong panibagong school year na naman ng ating mga chikiting. At syempre, saludo tayo sa ating mga magulang, no, na kumakayod araw-araw para lamang po maituloy ang ating pagpasok sa eskwelahan. Kaya po ha, sa lahat ng mga bata na nakikinig ngayon, opo, nako, mahiya naman tayo sa ating mga magulang na nagkakandakubana, masakit na ang likod, masakit na ang kasukasuan, para lamang syempre may pambaon tayo, hindi lamang pambaon, pati pang-enroll, pati na rin po yung pang-tuition natin, pamasahin natin papuntang school, di ba? Maswerte ka pa kung ikaw ay may service o di kaya naman ay hatid sundo ng iyong magulang sa eskwelahan, di ba? Sana ay bilang kabataan, bilang mga nag-aaral pa po, no, sa eskwelahan, ay matuto po tayo, no, na maging grateful sa mga effort po na binibigay or ginagawa ng ating mga magulang para po sa atin. Pero syempre sa mga magulang ha, naku, alam nyo, dapat para mas lalo pa nating makasama ang ating mga anak, ang ating family, dapat malusog po ang ating pangangatawan. Dapat malusog tayo mga ka-vibes, okay? Kumain ng tama, kumain ng healthy, matulog ng sapat, uminom ng maraming tubig at syempre magpa-check up mga ka-vibes, no? Mahalaga na po na tayo po ay nagpapatingin kasi syempre hindi naman natin alam kung ano ba namang ang nangyayari na sa ating loob ng pangangatawan. Kaya mahalaga mga ka-vibes, no, na tayo po ay magpatingin. Syempre sa tulong na rin po iyan ni Lipa Medics Medical Center. O, oh, diba? Located po sila along National Highway, Barangay Balintawak, Lipa City, Batangas. Pero syempre sa ating mga ka-vibes din po ha, lahat po ng mga ano na, mga naghahanap po dyan, opo, ng mga mapupuntahan ngayong linggo, opo, yung hihirit na sila, no, na sila po ay tawag dito makapaggala before magbalik eskwela. Nako, i-spoil naman natin, opo, ng kahit papaano ang ating mga anak, opo, ang ating family. Kaya sana po this week ay mahanapan po natin ang oras ang ating family. Makagala tayo before magbalik school. Opo, pangaralan natin, gabayan natin ang ating mga anak. Kasi 'di ba, ang mga anak natin kailangan na kailangan na kailangan po nila ng gabay ninyo mga ka-vibes. Ninyo pong mga nanay, ninyo pong mga tatay, yung ating mga tito at tita, even ang mga lolo at lola natin. Oo. 'Di ba? Nag-focus tayo ngayon sa balik eskwela kasi nga po ngayon po ang first day ng Brigada Eskwela mga ka-vibes. No, shout out sa lahat ng mga masisipag na mga teachers na mga nakikinig ngayon. Kung kayo po ay may kamag-anak, may kapatid, may anak na teacher, nako, magpasalamat naman tayo kahit papaano, no? Dahil sa kanila mga ka-vibes ay syempre malinis ang paaralan na ano ba, aabutan na syempre preparation po 'yon sa incoming po na

back to school sa mismong araw po ng Lunas next week, June 8, 2026. Naku, for sure ang mga kabataan ngayon ay todo na yan sa paglalaro, todo na sa pagpupuyat, pero syempre dapat mag-adjust na agad ang ating mga katawan para naman kahit pa paano mga ka-vibes, no? Ay, hindi na mahirap gisingin ang ating mga anak, she, sa June 8. Pero syempre sa lahat po ng may mga pa-shoutout mga ka-vibes, ha? Kung may gusto kayong i-shoutout ng mga anak nyo na magba-back to school, o di kaya naman ay yung gusto nyo lang batiin, oo, pwede po kayong mag-text sa atin pong hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes, ang atin pong official Facebook page, GV99.9FM. At huwag nyo na rin kalimutan po na i-like, i-follow at i-share ang atin pong official Facebook page. Okay? At binabati ko na rin ang isang magandang morning and happy Monday po ang lahat ng mga nakikinig ngayon online. Opo, hello sa mga team online na nakikinig simula kaninang-kaninang-kanina pang umaga o baka kagabi pa kayo nakikinig. Thank you so much po, opo, sa walang sawang pagsuporta at walang lipatan na istasyon. Oo, sama-sama tayo dito hanggang dulo mga ka-vibes. Pero syempre, for now, magbalik-tugtugan po muna tayo. Ito muna ang awiting. Ano ang gusto nyong patugtugin natin mga ka-vibes, diba? Kung gusto mo or may song request ka din, pwede mong i-text yan. Pwede mong ipadala rin yan sa ating hotline number o mag-message sa ating official Facebook page. O di kaya naman mga ka-vibes, no? Ang mga nakikinig ngayon team online, pwedeng-pwede kayo mag-iwan ng mga mensahe or song request nyo po sa atin pong live chat na matatagpuan nyo po diyan sa ating online live streaming. Ito muna, si Florida para sa awitin na dancer. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your good vibe.

0: There you go, mga ka-vibe. Something from Donna Cruz. Kapag tumibok ang puso, nako talaga naman. Mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lang po yan sa GV99.9. Your good vibes. At siyempre po, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At syempre mga ka-vibes, no, tayo pa rin po ang magkakasama-sama hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Kaya tumutok lamang, opo, umupo lang kayo dyan kung gusto nyo nakahiga, nakatayo, nakadapa, nakaluho, lahat na ng gusto nyong pwesto. Basta huwag nyo nang patayin ang inyong mga radyo, okay na okay yan sa akin. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, ang bilis ng oras, 10:50 na po agad ng umagang oras po natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nako, medyo may kaulapan ho tayo ha na nararanasan or medyo makapal ang kaulapan, madilim, hindi gaano pumapasok ang sinag ng araw. Opo, kasi nga mga ka-vibes, no, ayon po sa pag-asa na tayo po ay makakaranas ng maulap na kaulapan at panakanakapong pag-ulan dahil pa rin po yan sa habagat. Grabe no, parang kailan lang nagsasabi tayo dito na magdala ng payong, magwear ng sunscreen, ng bimpo kasi nga mainit. Tapos ngayong first day of June ay habagat na agad. Talaga namang ang bilis ng mga transition, ang bilis ng mga nangyayari sa ating paligid, no? Kaya alam nyo ang payo ni DJ Honey po sa inyo. I-enjoy nyo kung ano ang meron kayo ngayon kasi nga po, 'di ba? Sa mga nangyayari sa ating paligid, no, diyan mo mapapatunayan na mabilis lang ang buhay. 'Di ba? Mabilis lang ang life, kaya i-enjoy natin kung ano ang meron tayo ngayon, ang ating maayos na relasyon sa ating sarili, sa ating family, ang ating trabaho, 'di ba? Tayo ay sumusweldo, nabibili natin lahat ng gusto natin. I-enjoy natin 'yan lahat, mga ka-vibes. At syempre ngayong buwan po ng June, sana mas lalo pa nating i-enjoy, mas yakapin pa natin, no, yung mga good vibes, yung mga positivity, lahat na ng mga blessings, yakapin natin yan. Pero syempre, sa lahat naman ng mga walang kayakap, iba yun, diba? Alam nyo, dito sa awiting kapag tumibok, oo, kapak daw eh. Pak na pak. Pakak. Mga ka-vibes, no? Yung kapag ang puso na talaga ang tumibok, wala na talaga tayong magagawa, no? Yung tipong kahit anong iwas mo dun sa feelings mo, kahit anong di mo pansinin, opo, hindi mo ma-entertain, kahit kontrolin mo, hindi mo kaya yan makontrol kapag talaga ang puso ay tumibok at ang isip mo ay nagdesisyon na. Oo, sino ang nakaka-relate, no? Yung tipong, wait lang, ayoko naman din sa tao na yun eh. Bakit ang hirap pigilan ng feeling? So, ngayong buwan ng June, opo, ay sana ay mas maging masayang ating mga puso, mga ka-vibes, no? Pero syempre mga ka-vibes, no, wait lang, may good news muna tayo para sa lahat. Opo, dahil nga po, serbisyong medical na naman ang paparating po sa atin. Alam naman natin, no, sa panahon po ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalo na po ang kalusugan. At sa pagbibigay pansin po sa kalusugan, mahalaga yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon po ay magbubukas sa Lipa City. They are located po at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan po natin ang pagbubukas po ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Ay nako, ang ganda ng araw ko mga ka-vibes, no? Talagang sinigurado ko po na itong buwan ng June, itong mismong araw ng unang araw ng June, napatapat pa sa Monday, parang ang sarap mag-reset, no? Parang ang sarap mag-restart. Kaya sa mga nakikinig ngayon, Kung gusto nyong mag-restart, gusto nyong magsimula muli, opo, yung sa panibagong buhay, panibagong pamamaraan. Kasi diba, no, ika-anim na po ng buwan ngayong taong 2026. Nasa kalahati na po agad tayo, mga ka-vibes ng taon. Grabe naman. Ilang buwan na lamang din, no? Talagang maririnig nyo na yung mga Christmas songs. Ay, gusto ko yun. Yan ang favorite season ko talaga, eh. Christmas season, mga ka-vibes. Pero well, bago naman tayo magtungo po doon sa Christmas season, marami pa tayong pagdadaanan, no? Marami pa tayong pagsasama-samahan at haharapin sa ating buhay ngayon pong buwan ng Hunyo. Naku, kayo ba mga ka-vibes? Ikaw ba? Ano ba ang iyong pinaplano ngayong month ng June? Ikaw ba ay muling magda-diet? Ikaw ba ay magbabait? Ikaw ba ay magiging disiplinado na? Mag-gym ka na ba? Mag-aaral ka bang muli? Mag-jojowa ka na ba? Mag-aasawa ka na ba? Diba? Marami tayo mga bagay na pwede pong gawin. Opo, nasimulan. Oo, hindi pa naman huli ang lahat, no? Kung sa tingin mo, yung New Year's resolution mo noong January 1, wala ka pang nasisimulan at syempre, sa feeling mo, opo, sa tingin mo, napapag-iwaran ka na no, no, no, no. Lagi po tayong may second chance. Meron tayong third chance, fourth chance, fifth chance, unlimited chance ang kaya nating ibigay para sa ating sarili, para sa ating kapakanan, at para sa ating improvement, lalong-lalo na kung iyan po ay tungkol sa ating mga sarili. Diba? Ang sarap mabuhay. I-enjoy natin ang life natin, no? Minsan ka lang mabubuhay. Isang beses ka lang mabubuhay. Hindi natin alam kung anong mangyayari next life, next life. Kaya yung buhay mo ngayon, i-enjoy mo yan. Kung gusto mong magpapayat, kung gusto mong kumain ng kumain, kung gusto mong mag-vlog, kung gusto mong gumawa ng video, gumawa ng content sa social media, gusto mong mag-lawyer, gusto mong mag-doktor, maging teacher, gusto mong mag-radio DJ, lahat na. Ding, ding. Gawin mo yan. Oo, lahat ng gusto mong gawin, kung gusto mong humilata all day, huwag naman sobra. Huwag naman sobra, no? Minsan na nga na tayo mabuhay sa mundong to. Hihilata lang tayo all day. Huwag naman po, di ba? I-enjoy natin, pero yung enjoy responsibly, no? Yung ating mga responsibilidad sa buhay ay hindi pa rin natin nakakalimutan. At hindi po natin nakakaligtaan. Oo, ganun ang disiplinado at responsable na tao, mga ka-vibes, no? Pero syempre, may niready kasi si DJ Honey para sa inyo. Oo, niready ko na yung istorya talaga na aabangan natin dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Lalong-lalo na po at napatapat talaga ng June 1, ang araw ng Lunes. Isang magandang way to ng pagsisimula ng panibago. Diba? Yung talagang tayo po ay, alam mo yon, yung magsisipag na tayo. Tayo po ay lahat na mga pwedeng i-improve sa ating mga sarili at mas maging better person tayo. Gagawin natin yan. Ipupush natin yan ngayong month ng June. At sana ha, mapanindigan natin to ha, hanggang December na, hanggang mag-December, hanggang mag-January 2027, January 2028, lahat na yung mga improvement or yung mga plans natin na baguhin sa ating life ngayong buwan ng June ay mapanindigan yan at mapanindigan at tumagal-tagal naman kahit papaano. Pero syempre sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, again, kung kayo po ay may mga mensahe, kung kayo po ay may mga nais batiin on air, pwedeng-pwede nyo pong ipadala po sa ating hotline number. Pero syempre si 3511, bigyan muna natin ng daan. Opo, sabi niya dito po ay pa-shout out sa asawa ko kay Rodel at sa anak ko na nagja-drive ngayon, si Rayleigh. Nakikinig po kami ngayon. Uy, saan po kayo pupunta? Ingat po kayo ha. At syempre, enjoy niyo po ang araw na ito. 3511, maraming salamat sa iyong mensahe ha. Ingat kung saan man po kayo pupunta ngayong araw. At syempre, sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw sa atin, thank you so much! Again, kung may gusto kayong batiin, opo, ang ating hotline number ay 0926-079-8708. Pero for now, syempre mga ka-vibes, na magbalik tugtugan po muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, isang minuto na lamang bago sumapit po ang alas 11 ng umaga. Magbalik tugtugan muna tayo. Ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Hi!

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexidol Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.

magandang morning pa rin po and welcome pa rin, opo, sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre, inyo pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa palat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Ako mga ka-vibes, di ba? Kanina nabanggit natin na ito na, ngayon na yung official po na start kung saan po tayo po ay magbabahagi, opo, ng kwento mula po sa ating mga listeners, no, para naman maka-inspire sa ating mga kababayan. O di kaya yung ating mga kababayan ay, o yung ating mga ka-vibes po ay may nais po na ikwento, humingi ng advice, o di kaya naman po ay may nais silang, alam mo yun, alalahanin. Diba? Yung typical ba na ano, na nagkukwento sa radio. Pero syempre, ngayong araw po ay syempre oras na po para maging totoo. Diba? Welcome po sa Be Honest with DJ Honey, kung saan walang filter, walang plastikan, puro puso at katotohanan lamang. Grabe naman yun. I-share na po ha ang inyong mga saloobin, sikreto o kwentong gustong ilabas at sama-sama nating pag-usapan. Kaya tara na po, opo, sa Be Honest. Dear DJ Honey, first time kong gagawin to. At syempre, napakasaya ko at dito ko pa talaga unang naisipan sa GV99.9. Gusto ko lang pong i-share ang story po namin ng boyfriend ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ella at Eric naman po sa boyfriend ko. Nagkakilala po kami ni Eric sa school. Magkaklase po kami since first year college. At kami po yung magkaklase na never nagkaroon ng interaction. Kahit naging magkagrupo po kami sa mga activities sa room noon, never po kami nagkausap. At madalas din po kasi, lumalabas kami ng mga kaibigan ko tuwing vacant. Pogi hunting lang talaga ang ginagawa namin. Kasi syempre, single pa po ako noon. Kaya din po siguro, wala akong time para makipag-get to know sa iba pa po naming mga kaklase. Babaero po ang tawag kay Eric sa room. Lalo na ang mga barkada niya dahil siguro, mga nakaka-MU, or may iba pang mga nakakausap. Kaya yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Dumating po ang araw ng midterm namin. Impromptu speech po yung naging oral exam namin. Since medyo kabado po ako at gusto i-ready yung sarili ko, mas pinili ko po na huli na mag-present. Lumipas po ang ilang minuto. Paunti na po ng paunti ang natitira para mag-present at ang iba ay nagsisiuwian na. Nang bigla pong tumabi sa akin sa Eric sa upuan, DJ Honey, gulat na gulat po ako noon. Out of nowhere, sa akin siya biglang tumabi. Eh ang dami naman pong bakanteng upuan. Deadma po ako ng DJ Honey at mas pinili ko po na i-compose yung sarili ko para sa oral exam namin. Maya-maya nagpaalam sa akin ang isa kong kaibigan na uuna na siya umuwi dahil sasabay siya sa atin niya. Sinabi ko sa kanya na aantayin niya na ako dahil wala na rin akong kasabay. Nang bigla pong nagsalita si Eric na hayaan ko na daw yung friend ko na umuwi at siya ang sasabay sa akin. May pangiti pa yon na parang pinakilig ako. Syempre pakipot ang ate mo girl
At hindi pa rin po kami nagkasabay noon, DJ Honey. May nakasabay po akong kaklase ko at barkada naman po niya ang kanyang kasabay. Nang makauwi na po ako, diretso po ako agad sa kwarto para magpahinga habang nagsiselfone. Hanggang sa umabot na po ng 1 a.m. Opo, nagpuyat po ako dahil Saturday naman po kinabukasan. At habang nagbabrowse po ako sa Facebook, may nag-notif po sa akin. Nang i-check ko po ay nag-friend request na po sa akin si Eric. Hindi ko po muna siya in-accept. At nang mag-Monday, madalas na po siyang tumabi sa akin at lagi niya po akong kinakausap. Laging ganun po yung senaryo. Kaya in-accept ko na po yung friend request niya. Doon po ay lagi kami nagkakausap. May time po na may nag-invite sa amin sa church. Then magkasama po kaming pumunta. Start po noon ay naging comfortable na po kami sa isa't isa. To make long story short, nanligo po siya sa akin at ilang buwan po ay sinagot ko na rin siya. Aaminin ko po, DJ Honey, crush ko na po siya noon pa dahil unang kita ko pa sa kanya ay kahawig niya po yung dati kong crush na si KD Estrada. Kaya nagulat din po ko nung tumabi siya. At syempre, kinilig na din hanggang ngayon po, DJ Honey, na magtatatlong taon na po kami. Hindi niya pa rin po yun alam. Hindi ko po kasi pinapakita na sobrang hulog na po ako sa kanya. Ang perspective ko po kasi noon ay kapag alam ng lalaki na interesado ka sa kanya, nagiging kampante siya at parang pwede na niyang gawin ng lahat o kahit ano, kahit makasakit sa'yo. Pero ngayon naman po ay sure po ako na walang gagawin si Eric na ikakasakit ko at ng puso ko. Sa ngayon po, DJ Honey, ay masaya po kaming magkasama sa lahat ng bagay. At napakasaya ko rin po na yung dating kamukha lang ng crush ko ay nakatuluyan ko na ngayon. Maraming salamat po, DJ Honey, sa pagbasa ng aming kwento. Ito po si...

ang ating live chat ay nananjodyaan. Hindi ho mawawala po dyan, mga kababs. Mag-chat lang kayo dyan. Pero syempre, di ba? Ano bang nararamdaman natin, di ba? Alam nyo, minsan talaga ang pag-ibig po ay nagsisimula sa mga taong hindi natin inaasahan, di ba? Sino ba namang mag-aakala na yung kaklase mong halos hindi mo kinakausap, sila pala ang magiging espesyal na bahagi ng buhay mo? Alam nyo, parang natatandaan ko, wala naman akong ganyang eksena. Oo, parang nung ako'y high school, ano ba? Kilig-kilig lang, pero hindi ko nakatuluyan. Hindi ko naging jowa. Oh. Pero sa kwento po ni Naella at Eric, makikita po natin na hindi lahat ng unang impression ay tama, di ba? Akala ni Ella, babaero si Eric dahil iyon ang naririnig niya sa paligid. Pero nang magkaroon na po sila ng pagkakataon na makilala ang isa't isa, doon niya nakita ang tunay na pagkatao nito. At aminin po natin ha, nakakakilig din yung mga simpleng eksena, no? Yung biglang tumabis sa'yo kahit maraming bakanteng upuan, yung nag-aalok na sumabay pa uwi, at yung simpleng friend request na naging simula ng isang magandang relasyon. Kasi minsan talaga yung mga simpleng bagay nagsisimula po sa mga, ano, dyan nagsisimula yung mga pinakamay magagandang love story. O, oh, diba? Well, mga ka-vibes, muli natin yung babalikan maya-maya lamang ang ating kwentuhan dyan. Pero for now, magbalik-tugtugan po muna tayo, no? 5 minutes na lang bago sumapit ang 12:20. Ibig sabihin, 12:15 na po ng hapon. Sa lahat po ng mga may pa-shoutout, mag-text lamang po muli sa ating pong hotline number 0926-079-8708. At ang atin pong hotline number, ay sabi ko na, ang atin pong online live streaming, ang link po ay matatagpuan sa ating official Facebook page na GB99.9 FM. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang sa GB99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Tol, tol, tol!
6: Oy, tol!
5: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
6: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
5: Pero, puro pangit lang yung pwede.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun? Hala! Nandito na siya! OMG! Tunay nga!
9: Abay, oo. Natatanaw ko na.
8: Teka, sino ba siya?
10: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
10: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
9: Ay nako, pihadong tawanan ang siestahan.
10: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Biko Barako sa programang Siestawanan.
10: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
11: GV 99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Welcome pa rin po, syempre sa ating programang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Syempre sa mga hindi ho nakarinig kanina ng ating mga pinagsasasabi dito sa ating programa, no? Ayon po sa pag-asa mga ka-vibes, tayo po ay makakaranas po ng maulap na kaulapan at panakanakang pag-ulan. Siyempre, dahil pa rin po yan sa epekto ng habagat. At siyempre, first day of June ngayon mga ka-vibes, no? Sabi nga nila ay ang ulan ay blessing, pero wag yung bumabagyo na. To the point na bumabagyo, binabaha na, di ba? Manunumbalik pong muli ang usapin ng flood control ngayong tag-ulan, di ba? Walang mananahimik, di ba? Hanggat walang nananagot, hanggat walang nakukulong, walang mananahimik sa pamilyang to mga ka-vibes. Pero siyempre, hindi talaga matatahimik tayo kung may big time oil price rollback po tayo tomorrow na inaabangan simula po June 2, 2026. Yes, bukas na po yan. Bababa po ng 8 hanggang 9 pesos per liter po ang diesel. At ang gasoline naman po ay 5 hanggang 6 pesos per liter. At ang kerosene naman ay 9 hanggang 10 pesos per liter. Mga ka-vibes, huwag muna kayo magpakarga ngayong araw. Tomorrow, naintayin na natin yung rollback. At make sure po natin na talaga namang ipasagad na po natin. Oo, ipa-full tank na natin ang ating mga karu. Oo, para naman syempre mga ka-vibes, no? At ating mga car. Para naman syempre mga ka-vibes, no? Yung mga dating hindi natin nagagawa, hindi natin napupuntahan dahil sa mahal ng gasolina, mahal ng diesel, ay mapuntahan na ho natin. At syempre mga ka-vibes, dahil nga po ngayon ay June 1, sinimulan na po natin ang pagbabasa po ng ating mga featured story po na binabasa natin dito sa ating programang Honeybeats, Tugtugan at Kwentuhan. Kung kayo po ay may gustong i-share, gusto kayong ikwento mga ka-vibes, no? Mag-text lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, sa ating namang official Facebook page, GV99.9 FM. At syempre mga ka-vibes ha, nandyan na rin po sa ating Facebook page ang ating link para sa ating online live streaming. Sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento, nako mga ka-vibes, pwede na rin i-message. Opo, diretso na, oo, si DJ Honey. I-search nyo lamang sa Facebook, DJ Honey, at sa TikTok naman po ay GV_DJ Honey. Ay siya mga ka-vibes, 12:45 na po ng hapon ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Para kay Ella at kay Eric na nagpadala ng kanilang love story, thank you so much. At syempre, maraming maraming salamat din po sa ating mga ka-vibes na nakinig simula kaninang 9 AM at sinamahan ako para sa programa pong Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Bukas muli tayo mga ka-vibes, magkakasama-sama. Okay, muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV99.9, your good vibes. And for my bye-bye song, here's The Cardigans with Love Fool. Bye-bye and happy Monday mga ka-vibes!

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
7: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
6: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
8: Oo, ayaw ka na!
9: Hala? Joke pala yun!
10: Hala! Nandito na siya!
9: OMG! Tunay nga!
8: Abay, oo! Natatanaw ko na!
9: Teka, sino ba siya?
7: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
8: Ay nako, pihadong tawanan ang siestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
6: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakarancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Oy! Akala nyo wala si Kiko Barako, no? Nako, isa magandang afternoon, mga ka-vibes. Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. Naku, samahan nyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. You heard it right, mga ka-vibes. Maghapon na naman tayong magkakasama sa magkakwento-kwentuan, magkukulitan sa hapon na ito, sa araw na ito. Mga ka-vibes, eto may tanong ako sa inyo. No, para ba sa inyo, ano ba ang epekto ng pagkakaroon ng jowa? Diba? Kasi may mga nagsasabi, kapag ka daw may jowa ka, diba, inspired ka, ganado ka, parang, ano ba yun, fuel ka sa araw-araw. Pero, may mga tao rin naman na nagsasabing ayaw muna mag-jowa kasi kapag ka may iniisip daw silang love life, nawawala sa focus, diba, distraction daw ang love life sa kanila. Alam mo, hindi naman na, akin na, hindi naman totally ayaw nila mag-jowa pagka ganun yung perspective nila. Pero kasi sila yung ini-establish nila yung sarili muna nila, 'di ba? At para sa kanila, pag nagka-love life sila, nawawala sila sa nadidiskaril, nadidistract sila, 'di ba? Hindi nila alam ano paano i-balance yung love life, personal life, work life, 'di ba? So medyo nagugulo yung mundo nila at hindi natin sila masisisi ron. Pero kayo ba, mga ka-vibes, 'di ba? Mas nakakatulong ba sa inyo yung pag-ibig? 'Di ba, yung love life para maabot mo yung goals mo? O minsan talaga siya yung dahilan kung bakit na-delay tayo sa success? 'Di ba? Alam nyo, kaya ako natanong 'yan, mga ka-vibes. Kasi 'yan ang tingin ko nasa isip ng ating message sender ngayong hapon. Pakinggan natin, sabi niya, "Magandang hapon, DJ Kiko. Tawagin mo na lang akong Jay. 24 years old at Tagalipa. Aminado ako. Mahal ko naman ang girlfriend ko, pero habang tumatagal, napapabayaan ko ang sarili ko. Dati, focus ako sa trabaho, may ipon ako, may plano ako. Pero nung naging kami, halos lahat ng oras ko sa kanya umiikot. Diba? Kapag may tampuhan, wala akong gana sa trabaho. Kapag okay kami, okay ako. Pero napansin ko, parang nawawala ako sa sarili kong goals. Mali ba ako kung minsan naiisip kong distraction ang love life sa success ko?" Bigat naman ang problema mo, Jay. Pero 'di ba, totoo kasi 'yun nga eh. May mga tao kasi talaga na hindi kayang pagsabayan. And kung ano man 'yang nasa isip mo ngayon, Jay, o ano man 'yang nararamdaman mo, valid naman 'yan, 'di ba? Kasi nga dahil sa madami kang iniisip, trabaho. Syempre sa trabaho hindi naman laging maganda ang araw mo. May araw na pangit ang takbo ng trabaho mo, 'di ba? So may stress ka, mag-iinit ang ulo mo, then sasabay pa 'yung jowa mo, magkakaroon kayo ng problema, 'di ba? And then sa bahay pa, sa personal na buhay mo, meron pa. So hindi maiiwasan talaga na alam mo 'yon, magulantang ang lahat, 'di ba? Minsan hindi mo man gustong isipin, pero mapapatanong ka talaga, 'di ba? Masaya ako, pero bakit parang napapalayo ako sa pangarap ko, 'di ba? Normal 'yon, no? Normal na feelings 'yon at kapag masyado nang bombarded 'yung ating utak. Pero sige, Jay, pagbibigyan kita, sasagutin natin at 'yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga ka-vibes, no? Ano ba ang ano? Tingin nyo ba ang love life ba ay distraction towards success? Nako, pwede kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708 o kaya naman mag-message kayo sa aming online streaming. Merong live chat doon. Pumunta lang kayo sa aming Facebook page na GV99.9FM. Nakapin post po doon yung link na GV999.live. O tatlong na yun yun ha. GV999.live. At pupunta na kayo direkta sa aming online streaming platform kung saan pwede kayo mag-live, comment at makipagkulitan kay Kiko Barraco. Anyway, nako mga ka-vibes, antayin ko ang mga sagot nyo at Jay, antayin mo rin ang magiging sagot ko sa iyong problema. Anyway, nakakasama na, papakinggan nyo na ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barraco sa programang Siestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano
4: ang mahal naman? 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
3: Ah!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7171.

ganun yung nangyayari, mauubos ka, mapapagod ka, mananawa ka. Ito sabi naman ni 6631, sa akin na naging motivation, pero depende sa maturity ng relationship. Totoo. Diba? Totoo yan. Depende talaga siya sa maturity ng relationship, sa maturity yung dalawa as a couple. Diba? If you will look yung trabaho ng partner mo as somewhat na wala lang, 'di ba? Parang mali naman nata 'yon. 'Di ba? So para kay Jay, no? Tingnan mo rin muna ano ba yung status ng relationship nyo. 'Di ba? Kasi wala akong idea. Hindi ko alam kung kaya ba naiisip mo 'yan is because nagkakalabuan kayo o nag-away ba kayo, 'di ba? I don't have the idea, but 'yun yung magandang tignan mo. 'Di ba? Bakit mo siya nakikita as distraction? Kasi meron bang toxic sa relationship na dapat mong na hindi mo napapansin, 'di ba? At give ka lang ng give, wala kang natatanggap in return o hindi na re-reciprocate yung pagmamahal mo. That's something that you should look at. 'Di ba? Dapat mong tignan kasi pagka hindi mo 'yon na tinignan, pag hindi mo 'yon na nakita as a negative way, ito yung sinasabi ko, i-consume ka niyan until maging destroyer, maging destructive yan sa'yo. Diba? Kasi, again, ang pag-ibig, hindi pwedeng isa lang. Kailangan dalawa kayo dyan. Diba? At ang tunay na nagmamahal, hindi ka hahatakin pababa. Bagkos, iaangat ka. Diba? I-motivate ka to reach your goal. Diba? Ganun ang, that's how our partner should be. Diba? Hindi pwedeng may goal ka, tapos biglang yung partner mo magdedeman, hinahatak ka hanggang sa hindi mo na maabot yung goal mo, 'di ba? Dapat malinaw sa dalawang nag-iibigan, sa couple, 'di ba, na may goal ako eh. Ito yung goal ko eh. At itong goal ko hindi lang to para sa akin, para sa iyo daw. Kasama ka dito sa goal ko eh. 'Di ba? And then ikaw na partner, dapat maintindihan mo 'yon. Dapat at kapag naintindihan mo 'yon, dapat suportado mo siya ron. 'Di ba? Hindi pwedeng laging magde-demand ka na magde-demand sa partner mo kasi again, kapag ka ganun ang ginawa mo, masisira ang relasyon na meron kayo. Diba? Hindi siya magiging healthy. Tandaan natin, lahat ng sobra ay masarap. Hindi, lahat ng sobra ay masama. Diba? Kumbaga, hindi magiging healthy, hindi magiging balance. Diba? Kumbaga nga sa weighing scale, diba? Kapag yung isang side, sinobrahan mo ng sinobrahan, hindi papantay yung weighing scale, 'di ba? Yung timbangan mo magiging mabigat na. Never magiging magaan ng 5 kilo kumpara sa 1 kilo, 'di ba? Never 'yon. Never mangyayari 'yon. So tandaan natin, balance is the key. So Jay, dapat ikaw tingnan mo 'to, 'no? Tingnan mo yung loophole ng relasyon. Baka merong loophole sa relasyon at kaya mo naiisip na distraction ang love life. Kayo ba mga ka-vibes, paano nyo ba tinitingnan ang love life? Nako, pwede nyo pa rin i-share yan kay Kiko Baraco. I-text nyo lang ang aming hotline na 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708 or sa aming live streaming, online streaming, nako, na gv999.live. Para sa link, pumunta lang po kayo sa aming Facebook page at na doon po ang featured post, nakapin po yan ang aming post dyan. At ang link dyan, i-click nyo yan at dediretso na yan sa aming online streaming. Ito, nag-message natin si Papa P. Ito, yan, basahin natin, sabi niya, shout out boss, pag si DJ Robby ka relasyon mo, mapapagod ka. Ay, hindi ko pa alam, Papa P, naranasan mo na bang maging karelasyon si DJ Robby? Naging karelasyon mo na ba to? Kung oo, paki-comment naman sa online stream. pero sige, mukhang interesting yung tanong mo, di ba? Or interesting yung sinabi mo, pag si DJ Robby ba naging karelasyon mo, mapapagod ka? Well, sige, para sa'yo, aalamin ko. Ay, walang magagawa si DJ Robby, wala ba siya microphone eh. Ang nakikinig sa meeting. Eh, ano mo yung nakamakamay? Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco.

sa programang Chestawanan. Siyempre, dito lang yan. Sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. Jay, kapag nagninilay-nilay ka sa relasyon nyo at dyan sa pinag-uusapan natin ngayon kung distraction ba ang love life, always balikan mo yung jowa mo at tanongin mo yung sarili mo. Or pwede mo rin siyang tanongin, bakit nga ba mahal kita?

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Tuloy-tuloy ang iyong pakikinig, mga ka-vibes, dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama kanina pang alauna ng hapon, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shustawanan. Nako, mga ka-vibes, samahan niyo ako sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, eto na mga kabayes, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Distraction nga ba ang love life para maabot mo ang goals mo sa buhay? Or in a simple way, distraction ba sa career ang love life? Well, alam mo ka vibes, aminin natin, no, minsan halimbawa may deadline tayo, 'di ba? May trabaho tayong dapat tapusin. 'Di ba? Focus na sana tayo ron eh. Tapos biglang may magva-vibrate, may magno-notify sa may magno-notification sa phone natin. Tapos pagtingin mo, 'di ba? Scene 8:32 PM. 'Di ba? Ayun, tapos 'di ba? Ayun, pag nakita mo 'yun, biglang nag-iba na 'yung takbo ng isip mo, 'di ba? Imbes na iniisip mo 'yung report, 'yung trabaho na dapat mong gawin, 'di ba? Ang iniisip mo, bakit kaya scene lang? 'Di ba? May mali ba akong nasabi? 'Di ba? May daming tumatakbo sa isip mo, busy lang kaya siya o may ibang kausap? 'Di ba? To the maximum level, laminsan ganun umaabot yung thinking natin. At habang tumatakbo 'yon, mga ka-vibes, no, lahat ng tanong na 'yon sa isip natin, eh lumilipas din po yung oras. 'Di ba? Yung katawan mo na nasa physically, nasa trabaho, pero yung isip mo, 'di ba? Nasa usapan na hindi mo matapos-tapos. Nasa kung ano-anong thoughts, 'di ba? Lumilipad na naman ang isip ko. Ganun. 'Di ba? Ganun kalakas minsan ng love life kung siya ay magiging distraction. 'Di ba? Kung magiging distraction 'yan, ganun siya kalakas. And it will destroy you. Sabi ko nga sa inyo, mga ka-vibes, 'di ba? Hindi lang, pero hindi dahil mahina tayo, no. It doesn't mean na kapag ka nadidistract tayo sa love life, mahina tayo. Hindi dahil wala rin tayong pangarap sa buhay, 'di ba? Pero ano yun eh, kapag may mga taong mahalaga sa atin, 'di ba? May emotional weight 'yan sa araw natin. No, kapag okay tayo, 'di ba? Parang ang gaan-gaan lang ng lahat. Pero kapag may tampuhan na, may cold treatment na, 'di ba? May cold replies na, may uncertainty. 'Di ba? Parang lahat ng energy mo hinihigop bigla, parang nauubos, na de-drain ka. 'Di ba? Kahit simple nga, yung simpleng okay, 'di ba? Sa reply, kaya mong i-overthink ng isang oras 'yon, 'di ba? May mga taong nag-overthink doon, 'di ba? Ang dami kagad tumatakbo. Yung simpleng emoji na, alam mo 'yon, ngumit na smile, yung simplest smile emoji. Ang dami na kagad tatakbo sa isip niya, napaka-sarcastic daw. 'Di ba? May mga ganon. At doon, minsan no, nadadali yung ano natin, yung goals natin sa buhay, no? Hindi dahil love is bad. 'Di ba? Hindi naman ganon. Ang problema kasi kapag yung puso natin, 'di ba, ang nagdidikta sa magiging takbo ng araw natin, 'yun ang problema. 'Di ba? Kapag ang mood natin ay nakabase sa reply ng taong mahal natin. Kapag ang productivity natin nakadepende sa atensyon na ng jowa natin, 'di ba? Unti-unti niya maaapektuhan yung goals natin. 'Di ba? Yung dapat na inuuna nagiging less priority, nagiging pangalawa na 'yan, 'di ba? Kaya minsan yung pangarap, minsan may mga pangarap dahil sa pag-ibig, 'di ba? Natetenga. Dahil mas inubos yung energy doon sa paghihintay, pag-overanalyze at pag-aalala. 'Di ba? Minsan hindi mo namamalayan, mga ka-vibes, no? Hindi natin namamalayan. Buong araw na pala ang nawala. kaiisip natin doon sa problema sa love life natin, di ba? Ang akala lang natin na saglit lang, magche-check lang ng message, di ba? Pero dahil apekto na emotion, yung saglit lang, di ba? Naging oras na. Tapos pagsapit ng gabi, sasabihin mo, wala akong tapos. Di ba? Naging unproductive ako. Pero ang totoo, ubus ka na emotionally eh. Di ba? Naubos ka lang emotionally. At mahirap talagang mag-focus sa goal mo, di ba? Kapag mabigat po ang dinadala ng puso natin. O, di ba? Kaya alam nyo mga ka-vibes, mahalaga po sa relasyon, sa pagmamahal, sa pag-ibig, di ba? Na yung partner natin at some point, 'di ba? Suportado tayo, and of course, mahalaga rin po na meron tayong time para sa isa't isa, may time para sa trabaho lang, may time para sa pamilya lang. 'Di ba? May mga sarili-sariling timeline dapat 'yan. Hindi pwedeng sabay-sabay kasi pag pinagsabay-sabay mo 'yan, ang mangyayari niyan talaga is magugulo yung utak mo. 'Di ba? Ang mangyayari niyan, mawawala ka sa focus mo. 'Di ba? Kaya mga ka-vibes, no, eh napakahalaga po na kahit papaano ibigyan po natin ng oras yung sarili natin. No, hindi laging doon tayo naka-focus sa jowa. No, at sa mga jowa naman diyan, eh kahit papaano intindihin po natin yung partner natin, 'di ba? Yung jowa natin. Kung may mga pagkakataon na hindi sila nakaka-reply, kung may mga pagkakataon na ang tagal nilang sumagot sa iyo, 'di ba? Huwag naman tayo masyadong demanding sa part na 'yon kasi hindi naman din natin alam, 'di ba, yung nangyayari sa kanila sa araw nila sa trabaho, 'di ba? Well, ikaw, maswerte ka kung ikaw yung jowa na buong araw may time para mag-chat ng mag-chat. Eh, paano kung yung jowa mo naman, yung partner mo, wala? Diba? Demanding pala yung trabaho. So, again, be patient enough sa partner natin. No? Bigyan natin ng pang-unawa kung may mga pagkakataon na hindi tayo kagad nabibigyan ng oras. So, anyway, kayo ba mga ka-vibes? Paano nyo ba hinahandle ang love life? Or paano nyo ba nakikita ang love life sa pag-abot ng goals? Ako, pwede nyo i-share pa rin kay Kiko Baraco yan. Katulad na lamang nitong mga texter natin. Sabi ni 8922, ito nagtanong sa 8922. May karelasyon na ba si DJ Ruby? Ang pugi niya. Ewan ko, tanungin natin mamaya. Tanungin natin siya mamaya pagka nag-banter kami. Wala namang mga problema siguro. Willing naman ata to share yan ng love life niya. Diba? Ito sabi naman ni Papa P sa online streaming. Hindi naman, kutob ko lang na may karelasyon na. Nakapagka naging karelasyon mo si DJ Robby, mapapagod ka. In all fairness, Papa P, ang lakas ng kutob mo. Kaya pala minsan pagka binabati mo ko, nauusog mo ko. O, tama si DJ Robby ngayon. May inspirasyon. Inspirasyon niya sino? Si 8922. Anyway, nakamakamay. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay ng inyong thoughts, comments, reactions sa 0926-079-8708. And of course, uulitin ko ang aming online streaming na gv999.live or yung link niya nasa aming Facebook page na gv99.9fm. O, nakamakamay. Tuloy-tuloy muna natin tugtugan. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco. At ito po ang programang Shasta Wanan sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Jay, na ating message sender. Tandaan mo ang partner mo. Dapat siya rin ang iyong cheerleader.

0: him back.
1: GV99.9, your good vibes.
2: It is now 3:30 in the afternoon.
3: That time check is brought to you by
2: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
5: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ka-vibes, gusto mo ba ng good news? O ito, may good news ako ha, dahil panibagong serbisyong medikal na naman ang paparating sa atin. Diba, alam naman natin sa panahon ngayon na dapat binibigyan natin ng pansin ang ating sarili, lalo na ang ating kalusugan. O, at sa pagbibigay po ng pansin sa kalusugan, napakahalaga yung may kasama kang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas na sa Lipa City. Located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Kaya naman mga ka-vibes, sabay-sabay nating abangan ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging health through care. Napapakinggan nyo, Kiko Barako sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Tol, tol, tol!
2: Oy, tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opa ka, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
9: Kiko Barako!
5: Tuloy-tuloy ang inyong pakikinig dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan na kakasama ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shes Tawan. Nako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So balik tayo sa usapan natin mga ka-vibes, no? Usapang distraction ba ang love life para sa career? Ito, alam niyo, depende kasi yan, no? Depende sa perspective na talaga ng tao yan. Ito, bigyan natin ng shout out si Jomar na nag-chat sa ating Facebook page. Sabi ni Jomar, good PM DJ Kiko. Para sa akin, love is 30% inspiration, 70% distraction. Pakibati naman po DJ Kiko ng happy birthday ngayon. Ang aking anak na dalaga, walang iba kundi si Julie Mae Despi Gutierrez. More birthdays to come, anak. Lalo pang pakabait. Love ka lagi ni Papa. Aww, happy birthday sa'yo, Julie Mae Despi Gutierrez. Alam mo naman, di ba? Ito, sinabi ng father mo, sa sobrang pagmamahal ng papa mo sa'yo, pina-shout out ka niya. O, di ba? Ganun kaka-special sa kanya. Pero alam mo, itong message ni Jomar na 30% inspiration, 70% distraction. Ito ay ano to eh, tawag doon na perspective ng isang tatay. 'Di ba? Kung halimbawa sa isang anak na nag-aaral pa, 'di ba? Ito, I'm pretty sure may mga tatay out there na nakikinig sa on air at online natin, 'di ba? Mag-aagree sila rito na madalas sinasabi ng mga tatay, tapusin muna 'yung pag-aaral, tsaka na muna 'yang mga love life na 'yan, 'di ba? Madidistract 'yung pag-aaral mo. Again, ito ay perspective ng isang tatay kasi wala namang magulang na gustong mapariwara ang anak o ma-distract sila sa pag-aaral, masigura 'yung pag-aaral, 'di ba? Kaya naiintindihan ko kung bakit nasasabi ni Jomar, no, na 70% distraction talaga ang love life. Again, kasi nga 'yung mga bata, 'yung mga bagets, no, wala pa kasi silang at some point, no, wala pa silang capacity para balansin ang lahat. 'Di ba? And wala pa silang maturity to handle relationships. 'Di ba? Most of the time, lalo na kapag nasa bandang junior high, senior high, 'di ba? Nandiyan pumapasok na 'yung mga infatuation diyan. So, most of the time, puppy love pa lang 'yan eh. 'Yung mga nararamdaman nila, 'yung crush, 'di ba? Talagang infatuation, kumbaga puppy love, simula pa lang 'yan eh. Kaya nasasabi ng mga ganitong parents na distraction ang pagmamahal, 'di ba? O 'yung love life. Kaya mas maganda mag-focus muna sa studies, which is true naman. Diba? Talagang at some point talagang ang love life mag-iiba yan na depende sa perspective. Diba? Kung sino nga bang tao, sino nga ba yung nag-iisip, diba? Na, alam mo yon doon sa tungkol sa love life. Pero, eto, alam nyo mga ka-vibes, ang success po sa buhay, let's go back doon sa ano, usapang maturity, diba? When it comes to love life, ang success po at love ay pwedeng magsabay. Sa akin ha, basta matured kayo mag-isip. Pero kasi kailangan din ng boundaries yun. Diba? May balance dapat. May awareness ka kung kailan na puso ang paiiralin at kailan kailangan mong sabihin sa sarili mo, mahal kita pero may kailangan din akong buuin para sa sarili ko. Diba? Kailangan malinaw yung boundaries na yon. At alam nyo, baka yung tanong na yan na ganyang situation, doon mo pa mahanap talaga eh. Diba? Doon mo maisip talaga, maging klaro sa'yo, ano yung priority mo at ano yung dapat mong i-focus, ano yung hindi dapat. Diba? Hanggang, alam nyo, yung tanong natin ngayon, na distraction ba ang love life pagdating sa career or sa success, no? Eh, hanggang saan ba ang love na nagbibigay ng inspirasyon? Yun yung magandang tanong din eh. Kailangan na, kailan siya nagiging distraction na humihila sa atin palayo sa pangarap natin, di ba? Dapat klaro din sa atin yun. Magandang pag-isipan natin yung tanong na yun. Pero may ganito rin mga ka-vibes, di ba? Hindi naman siya toxic, di ba? Mahal ka naman. Pero kasi emotionally demanding yung partner, di ba? Kaya kahit walang away, walang tampuhan, pagod na pagod ka. Diba? At minsan, emotional exhaustion, yun ang dahilan kaya nawawala yung momentum mo sa career, sa buha, sa personal na buhay. Diba? May ganun namang senaryo din. Diba? Hindi naman siya toxic pero emotionally drained ka sa kanya kasi lagi siyang nagde-demand emotionally ng pagmamahal mo, ng oras mo. Diba? At yan yung nangyayari minsan sa mga, pabalik ako, sa mga medyo bagets pa, sa mga estudyante. Diba? Dahil nga puppy love, they think na crush, diba? Mahal-mahal, jowa-jowa. Diba? Ganun eh. Dahil doon, nagkakaroon ng distraction. Diba? Dahil doon, nawawalan sila ng focus. Ito, balikan natin yung sinabi ng ibang texter. Sabi nila, sabi ni 4403, napagod ako kakasuyo kaysa mag-focus sa negosyo. Oo, tamo, sacrifice yung negosyo ni 4403, diba? Ito, sabi ni 9281, love should feel safe, not draining. Totoo yun. Gusto ko yun. Gusto mo yun? Gusto ko yun. Diba? Kasi kapag may peace, diba, gumagaan. Lahat. Gumagaan ng lahat. Kapag puro pressure, kahit motivated ka, mapapagod at mapapagod ka. Oh, di ba? Totoo 'yon. Ako totoo. Love should feel safe, not draining, di ba? Kapag secure kayo, mas productive. Tandaan niyo 'yan sa isang relasyon, oh. Di ba? Ganun dapat natin na pinatatakbo ang pagmamahal, di ba, mga ka-vibes? Kasi ganun natin dapat

online streaming na gv999.live. Yung link niya nasa Facebook page namin na gv99.9fm. Naka-pin post, naka-featured post. I-click nyo yung link na nasa caption. Dediretso kayo sa aming online streaming. Anyway, naka mga ka-vibes, huwag kayong haalis ha, dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, nakakasama at napapakinggan mo ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shestawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes and as requested by 5889. Ito ang Mapa by SB19. La chara chara, la chara chara, la chara chara chara, la chara chara.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. It is now 4 in the afternoon. Time check brought to you by
1: BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
7: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. At ito po ang ating segment na Final Thoughts, huling hirit sa ating pinag-uusapan na distraction nga ba ang love life sa career o para matupad natin ang mga goals sa buhay. Mga ka-vibes, hindi naman automatic na distraction ang love life sa success. At hindi rin automatic na motivation siya. Depende talaga kung paano natin tignan ang pagmamahal, paano natin i-handle ang buhay pag-ibig. Depende kung paano tayo magmahal. Depende kung paano nyo irespeto ang pangarap ng isa't isa. Depende kung may space ka pa na bumalik sa puso niya. At depende kung may space ka ba bang mag-grow bilang sarili mo. Kasi mga vibes, ang tamang pagmamahal, hindi ka pinapapili between love and dreams. Hindi ka pinapahinto. Hindi ka pinapaliit. At hinding-hindi ka dapat pinababayaan. Yung tamang tao, tamang partner, tamang jowa, kaya kang mahalin kahit binubuo mo pa ang sarili mo. At ikaw rin, kaya mong magmahal nang hindi mo kinakalimutan kung sino ka at saan ka papunta. Kung single ka ngayon at focus ka muna sa goals mo, okay lang yan. Kung may partner ka naman at sabay kayong umaakyat, napakaganda nun. At kung nasa relasyon ka pero pakiramdam mo, nawawala na. Baka panahon na para tanungin mo ang sarili mo. Mas napapalapit pa ba ako sa pangarap ko? O napapalayo na? Dahil tandaan natin mga ka-vibes, ang success, pinaghihirapan. At ang pag-ibig, hindi dapat maging hadlang para maabot mo yung buhay na deserve. Mga ka-vibes, love should add light to your journey. Hindi maging dahilan para mawalan ka ng direksyon sa buhay. Kaya pag-isipan niyo mga ka-vibes, ano ba sa tingin niyo ang pag-ibig? Distraction ba ang love life sa success? O mas lumalakas ka dahil may inspiration ka? Pwede nyo pa rin isend ang inyong thoughts, comments, reactions sa ating hotline na 0926-079-8708 o kaya man mag-live comment kayo sa aming online streaming na gv999.live. inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siesta One. Samahan niyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: 99.9. Your good vibes.
1: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
0: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
5: Pabili nga nito. Hey,
6: magkano
5: ang mahal naman.
6: 120 na lang.
5: 1 kilo nga nito.
7: Awat muna!
5: Ah!
8: Mare! Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
13: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
12: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
13: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
12: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun!
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
16: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
16: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
17: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
18: This is Barkada Vibes!
19: Barkada Vibes!
20: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
21: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: Tuloy-tuloy ang pakikinig mo sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawa na. Nako, samahan niyo ako mga kabibs hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Katulad ng pagsama sa akin ni DJ Robby. Magandang hapon sa iyo, DJ Robby.
6: Happy Monday.
1: Happy Monday. Kamusta ang weekend mo?
6: Okay.
1: Wow, talagang ano siya ron. So, parang hindi ko alam, kailangan mo ba ng banyo?
6: Iba yun.
1: Ah, iba ba yun?
6: Well, ang weekend's call, ladies and gentlemen, mga ka-vibes. Wala naman nag-rap. Oo, natulog lang tayo maghapon.
1: Ay, sana all. Ang sarap ng weekend.
6: Masarap ba yun? Parang hindi
1: lang. Oo, ang sarap nun.
6: Alam nyo, kapag wala kayo ginagawa, ang ginagawa talaga ng utak nyo is mag-overthink.
1: Ay, hindi ako.
6: Mag-relax. At yun lang po ang ginawa ko all throughout my weekends.
1: So, nag-overthink
6: weekends.
1: Ka na nag-overthink.
6: Exactly.
1: Anong in-overthink mo?
6: Na, yung mga buhay. Sabi ko, bakit yung si ganito ganyan?
1: Alam mo, natulog ka tapos nag-overthink ka, pagod ka rin talaga.
6: Kaya nga eh. Kaya nainis lang din ako pag bakasyon, pag walang paso. Kasi,
1: bakit?
6: Kasi hindi nga ako nakakapagpahinga ng ayos.
1: Sige, gusto mo Monday to Sunday na lang yung programa mo.
6: Parang sobrang pagod naman. No?
1: Gusto mo pala may pumaalis ka.
6: Parang sobrang pagod man at ayoko no.
1: Total, kaya mo naman mag-isa, di ba?
6: Inuulit ko po. Ay, hindi na po pala ako pagod. Hanggang Monday to Friday nung pala ako. Tumang tawa ate.
1: Tumang talaga ako kasi, alam mo yung weekend, lahat naglo-look forward sa weekend, makakapagpahinga.
6: Ako hindi.
1: Ikaw nagpahinga, tapos
6: pag wala akong gagawin, pag alam ko wala akong gagawin ng weekend, so alam niyo mga kabais, mas pagod na pagod pa ako kaysa sa
1: diba,
6: sa weekdays.
1: Walang ginawa, pero pagod na pagod.
6: Kasi nga nagkakaroon tayo ng early life crisis.
1: Na?
6: Nasa edad ko. Early life crisis.
1: Alam mo, masyado pang maaga para magkaroon ka ng crisis sa buhay.
6: Kaya ka early life, di ba? And it's alam ko, late na yung late life crisis na yun.
1: Sobrang, hindi. I mean, ibig sabihin, hindi mo man dapat iniisip yung future, isip ka ng isip.
6: Oo.
1: Di ba? Alam mo, ito, sige, ito talaman eh, napagod ka ng weekend.
6: Ba't parang napagod ka sa kakatawa?
1: Napagod talaga ako. Anyway, kasi ito nga, so nung weekend naman, ako, meron akong birthday na pinuntahan.
6: Oh, hindi ka man lang nagdalaw Shanghai sa bahay.
1: Wala nga akong na-take
6: home. Wala ka pala.
1: Hindi ako nakapag-Sharon.
6: Wala ka pala na Sharon. Shoutout po kay Miss Sharon Cuneta.
1: Shoutout po dun sa 7th birthday si Marco. Yan.
6: Happy birthday, Marco. Pa-shot ka naman.
1: 7th birthday. Anyway, so yung pinuntahan ko nga na birthday yan. Alam mo, dun umatake, dun ko naramdaman yung pagiging 30.
6: Bakit? What's the reason?
1: Alam mo yung, yung tipong, kasi gabi
6: siya.
1: Sabang 7 PM kami nandun, pumunta. Alam mo yung 7 PM, parang 9 PM na sa akin.
6: Kasi pagod ka na.
1: Hindi sa pagod, tamad na akong pumunta.
6: Kahit tamad ako ngayon, I'm on my early 20s, pero tamad na talaga akong pumunta sa mga celebration.
1: Alam mo yung bilang 30-ahin ka na parang, gagawin ko, kakain kami.
6: Pero before, lagi ka nasa, na-enjoy mo.
1: Kabataan ko, na-enjoy ko, pero pag 30-ahin ka na pala, parang sabihin mo, parang gusto ko sa bahay na.
6: Ako ngayon, kahit hindi pa ako 30, I'm on my early 20s pa din. Pero wala akong energy para makapag-mingle around with other people.
1: Ganyan ka naman talaga eh.
6: Oo. Kaya ka na-enjoy ko itong trabaho ko to eh. Kaya ka na-enjoy ko itong trabaho ko to eh. Ako lang mag-isa.
1: Ikaw lang mag-isa.
6: Exactly.
1: Sige. Mamaya wag ka mag-alala. Mamaya mag-isa ka naman talaga eh.
6: Sa aking programa.
1: Sa iyong programa. Pero ito, tatanungin ulit kita. Dahil napagod ka nung weekend, papagurin ko ulit yung utak mo ngayon.
6: Bakit?
1: Tingin mo ba ang love life ay distraction para makamit mo yung goals mo sa buhay? Sige, head to head.
6: Feel ko oo.
1: Bakit?
6: Para sa akin talaga oo.
1: Bakit?
6: Kasi ang pag-maintain po ng isang relationship, it's a responsibility that you have to shoulder. At matatagdagan lang yung responsibility ko sa buhay if ever I'm in a relationship right now.
1: So, ano ba yan? Nakikita mo siya as distraction o takot ka lang mag-commit?
6: Parehas.
1: Takot? Parehas.
6: Oo. Takot ako mag-commit kasi nakikita ko siyang distraction.
1: So, pag na-distract ka, natatakot ka na mawala lahat ng focus mo, ganun?
6: Oo. Kasi imagine, we are giving good vibes sa ating mga ka-vibes. What if may problema pala kami?
1: Oo. Oh.
6: And I'm a very transparent person na kapag may problema ako is...
1: Halata nga.
6: Diba? Paano ako makapagbigay ng good vibes? Yung programa ko pa naman, medyo bardagol.
1: Pero alam mo, yun kasi yung pagiging yun yung mahirap actually sa mga comedian. Diba? Imagine yung mga
6: hindi
1: comedian.
6: Naman ako comedian, everyone.
1: Tapos, diba, may pinagdaanan sila.
6: Diba? Parang na yung nagagawa.
1: Yun yung mahirap. Well, alam mo, ako naman, hindi ko nakikita ang love life as distraction to achieve your goals. Kasi sa akin, dapat sa love life, matured kayo parehas ng partner mo.
6: Oh, alam mo, fantasy ko yun lately.
1: Matured talaga yung kayo dapat.
6: Yung matured na relationship na meron tayong sarili-sariling ginagawa sa buhay.
1: Yung hindi emotionally draining na kailangan 100% lagi ka nag-a-update.
6: Pero kailangan din talaga natin mag-update sa ating mga partners. It would take us 5 seconds, 10 seconds para makapag-VM, makapag-chat. Kaya naman i-chat nyo yung mga partners niya para meron tayong assurance. Ba't ka tumawa?
1: Diba? Pero ako, ito lang sa akin, no? Hindi ko siya nakikita as distraction. Distraction. Kasi yun nga, kailangan kasi sa relationship, you know how to be matured, you know to be how to be responsible.
6: Mm-mm.
1: Diba? So, kung nakikita mo yung love life as distraction sa goal mo, maybe that's not the perfect time for you to enter relationship.
6: Oh, so it's diba? Not the perfect time for pero, me to enter relationship.
1: Pero, darating din sa point na kailangan mo yung love life para naman mapagpatuloy mo yung crisis mo sa buhay. Kasi halimbawa, sa trabaho lagi na lang stress. And then you don't have someone to talk with. Diba? Wala kang mapag...
6: Buti meron pa ako mga kaibigan ngayon.
1: Oh, diba? Eh, buti kung may kaibigan, eh paano kung halimbawa, yung mga kaibigan mo busy rin, diba? Wala silang time to talk, diba? Siyempre, tumatanda rin naman tayo. So, minsan may mga kaibigan tayo na, sige na, okay na, hayaan mo na lang sila. Diba?
6: Ah, okay. Pero so, wala pa sa akin ngayon, ha? So, huwag kayong mag-send ng application form.

0: love life, ha, for me, kung tatanungin ako, hindi siya dapat maging distraction. Kasi nga, kaya ka nagmahal para may inspiration ka.
1: May inspiration. Oo. Maging inspiration at maging motivation.
0: Yes, para magpatuloy na magpatuloy. Correct. So, hindi natin dapat ine-define yung love as something na destructive, di ba, na makakasira sa atin. At lalong hindi dapat destructive.
1: So, sinasabi mong mali ako.
0: Ikaw, nasa sa'yo yan. Bahala.
1: Hindi ko talaga kahit naiintindihan ko yung meaning mo.
0: Diba? Oh.
1: Hindi ko talaga siya ma-apply sa sarili ko.
0: Ganun naman talaga, kadalasan.
1: At saka yung mga magaling mag-advise, hindi rin nila magaling ma-apply sa sarili nila.
0: Well, ako yung maturity, oo na, apply ko.
1: Matured ka na kasi.
0: Oo, matured
1: by
0: na
1: kasi age.
0: Ako, eh. By age, by mind.
1: Kasi kaklase mo dati si Jose Rizal, di ba?
0: Ay, hindi. Tropa ko si Andres Bonifacio.
1: Akala ko ikaw yung kumitil sa buhay niya.
0: Why?
1: Ay, hindi pa.
0: Huwag ka maingay, secret ko yun.
1: Okay. Pride man ba naman ngayon?
0: Hindi ko kasi alam na ano, may bala yung baril ko.
1: Pero Pride Month. Pero Pride Month ngayon, Kiko Barako.
0: Yes,
1: happy Pride sa'yo.
0: Happy Pride Month. sa lahat ng mga ka-vibes nating member ng LGBT. I'm so proud of you guys sa mga members.
1: Bakit ka naging proud sa members ng LGBT?
0: Alam mo, hindi naman madali lumabas ng closet.
1: Ba't ka naman kasi lalabas ng closet? Sa pintuan ka lumabas.
0: Correct, di ba? Pero hindi madali. Yung mga members of LGBT, they are very proud of themselves, no? Sa sarili nila. As long as hindi sila nakaka-abuso, nakakapanakit ng ibang ng kapwa. Diba?
1: Sa mga bading dyan, sa mga shibuli-bambam, sa mga trans women, trans men.
0: Correct.
1: Natin.
0: Lahat. Basta
1: happy
0: LGBT,
1: Pride
0: happy
1: po
0: Pride
1: sa inyo.
0: Sa inyong
1: at saka ang dami nating gay icons, ha?
0: Oo naman. Ang dami.
1: Talaga ba yung pop culture natin ay punong-puno ng gay icons?
0: Oo,
1: meron ka bang gay icon?
0: Bakit? Wala.
1: Wala ka ba?
0: Wala, ikaw, meron ka?
1: Gay icon. Vice, ganda.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Sample. Sobrang influence ni Vice, hindi lang sa pagiging comedian.
0: Correct.
1: Bilang isa rin siyang
0: politically aware, socially aware.
1: Oo,
0: diba?
1: Yung show lang ni Vice.
0: Correct.
1: Ang nakakagawa ng mga ganun klaseng scenarios na kung saan nire-re-enact nila.
0: Correct.
1: Yung mga nangyayari sa paligid natin to spread awareness para sa lahat ng ating mga ka-Vice.
0: Correct.
1: Truly an icon indeed.
0: Correct, correct. Oh, anyway, sige. Speaking of icon, ikaw ang icon ng 6 to 9 p.m. Ano ba ang dapat nilang abangan sa'yo, DJ Robby?
1: Wala naman.
0: Ah, wala. O sige, mga ka-vibes, maraming salamat.
1: Please ka usap. Mga ka-vibes, mamaya pong 6 p.m. to 9 p.m. You will with me. Ano daw? Makakasama niya po si DJ Robby hanggang 6. Ano daw? Mamaya, bukas na lang.
0: Ano ba talaga?
1: Ito naman program. Mamaya pong 6 p.m. to 9 p.m. makakasama niya si DJ Robby sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Mercada by si DJ Robby. Pagkatapos po yan ang Up Up Pilipinas. So see you there.
0: Well, yan. Abangan niyo na lang yung pag-uusapan na may question of the night ka na ba? Wala
1: exactly,
0: pa.
1: Meron.
0: Ah, meron.
1: Oy, prepared ako everyone.
0: Palapakan
1: niyo ako.
0: Palapakan
1: niyo ako.
0: Sige. Ano bang question of the night?
1: Sige, sagutin mo na rin. Since tatanong mo din. Kung hindi mo sagutin. Kung ma-reincarnate ka, ano ka at bakit?
0: So, maging aso.
1: Bakit aso?
0: Ha? Cute na cute lahat ng tao
1: hindi
0: sa
1: lahat
0: aso.
1: Ng aso ha. May mga asong hindi cute.
0: Ano? Sige.
1: Ayokong sabihin dito.
0: Ano? Pero sa akin lahat ng uri ng aso cute. Kahit ano pang itsura ng physical ano nila, cute sila.
1: Ang hindi cute na aso ay yung mga aso na tinatahulan ako habang ako ay naglalakad pa uwi. Sa lahat ng mga dog owners dyan, pakitalian po, pakilagay po sa kulungan ng ating mga aso tuwing gabi.
0: Pero be responsible pet owner.
1: Oo, be responsible pet owner. Kung kinakailangan naman talaga na ilabas ang ating mga aso, pero lagyan po natin ng leash. Samahan po natin
0: spell
1: siya
0: leash.
1: Sa paglabas. Basta may L tapos H sa dulo. Bakit ba may spelling lagi? Spelling diba to? Pero kung ako magiging ma-reincarnate ako right now.
0: Ikaw.
1: Siguro hotdog sa freezer.
0: Ang lamig ah.
1: Kasi napaka-init ngayon.
0: Ang lamig, ang tigas.
1: Ang init. Kaya gusto natin ng malamig, ng matigas at juicy na hotdog sa freezer.
0: Hotdog sa freezer? Tawa
1: ka, Maki.
0: Pero Imo, alimbawa, nasa pakete ka ng 20 piraso. 20 pirasong hotdog.
1: Oo, pag napili mo ako, congratulations.
0: O tapos, after doon, hotdog ka ulit.
1: Hindi, sunod ko na mag-reincarnation after hotdog. Ay, ketchup.
0: Para sasawsawan
1: para ka naman. Para sasawsawan naman ako. Gusto mo bang sinasawsawan?
0: Ay, hindi ako. Ayoko ng sawsawero.
1: Ano yung sawsawero? Sumasawsaw sa usapan?
0: Oo, sumasawsaw. Ayoko na ganun.
1: Ayoko din ng ganun. Pet peeve ko nga yung mga yan. Diba, ano pinakapaborito mong pet peeve?
0: Pinakapaborito mong pet peeve?

0: Shih Tzu eh.
1: May paborito ka palang pet.
0: Ako kasi Shih Tzu.
1: Ako pala ka.
0: Ano ba ka pet peeves mo?
1: Mayabang.
0: Ayoko. Mayabang in a sense of what?
1: Mayabang na, alam mo yung hindi na siya marunong tumingin sa kapwa niya. Nandan na da-down.
0: Ah, okay. Ayoko din ng ganon. Gusto ko lang mayabang in a sense. Gusto niyang ipagmayabang to kasi to inspire. Meron siyang manner of speaking na sinabi ko to sa'yo, itong achievement ko sa buhay, dahil gusto kitang ma-inspire, merong care, merong love.
1: Pero doon walang sa humility.
0: Pero walang humility talaga. Ekis ka sa akin dito sa chat. Ako naman ang pet peeve ko, Siberian Husky.
1: Ang sakit sa ulo ka usap neto.
0: Ang pet peeve ko talaga maingay kumain. Ayoko talaga yan. Naiinis ako pag maingay kang kumain pag nasa
1: naman,
0: loob.
1: Nakakainis naman. At saka ano yun?
0: Yung sabaw, tapos hinihigop mo. Visit.
1: Diba? Kasi ano, table manners naman kasi talaga. Diba? Meron tayong tawag na table manners.
0: Pero sa Japanese culture, I really love Japanese culture. Pag sa kanila, ano yan?
1: May lamok kasi.
0: Ano ba yan?
1: Pag gusto kong patayin, alam mo yan.
0: So yun, sa Japanese culture po kasi, kapag maingay ka kumain, ibig sabihin, masarap yung food. Medyo blurred lang pag maingay, pero...
1: Sarap.
0: Kasi medyo blurred, di ba? Pag kumakain.
1: Tama naman, tama. Blurred naman.
0: Diba? Hindi
1: kasi,
0: ba?
1: Kasi pinablur yung brand kasi hindi naman commercialized.
0: Hindi naman siya sponsored.
1: Hindi sponsored.
0: Kung bayad yun, hindi yun blurred at nalilaw yun.
1: Correct.
0: Pero bakit nga ba binablur na mga Japanese sa masasarap na potahe?
1: Ewan ko, culture nila.
0: Ewan ko sa inyo, may nagiging sa blur.
1: Anyway, naku, sa mga kababis namin, bago pa po kami maban dito.
0: Ay, parang namin nag-chat. DJ Robbie, anong sinasabi mo?
1: Ano sinasabi?
0: From management.
1: Anyway, naku mga ka-vibes ha. Sa lahat po, gusto ko i-shoutout muna bago ako magpaalam. Ayan, sabi ni Romeo, ano yun? Ayaw mong gumamit ng basahan na gamit na ng iba, di ba bongga kung ganun? Ano daw?
0: Ano daw? Paki-elaborate.
1: Paki-elaborate, Romeo.
0: Ay, baka yung pet peeve niya ay hindi gumagamit ng basahan. Tapos kung ano-ano na lang ginagamit niya.
1: Tapos sinuhubad yung t-shirt, yun yung pamumunas.
0: Sinagawa niyo yun?
1: May iba. Ito, sabi, tsaka sabi niya, ito, hello DJ Kiko Barako. Happy fiesta pala sa Barangay Dagatan, San Jose, Batangas. Binabati ko. Sayan family at Magtibay family. Binabati ko din. Matala family at De Guzman family ng Ilaya City. From Romeo De Guzman. Uy, ha?
0: Uy, happy fiesta po, ha? Barangay May putsero yata kayo dyan.
1: Ay, nako. Kahit humba lang.
0: Ano humba?
1: Ay, hindi alam yung humba. Ewan ko sa'yo.
0: Ano yung humba? Please elaborate.
1: Yung humba, yung ano, yung para siya adobo pero matamis. Tapos puro konting laman, may taba, humba.
0: Mas madaming taba?
1: Oo, mas maraming taba. Kaya hindi mo alam kasi ayaw mo nun.
0: Iba yun. Gusto ko naman yung taba sa pagkain. Ay, hindi ako kumakain ng taba pala.
1: Ay, hindi ka man talaga kumakain ng mataba. Ayaw ng mataba, di ba, ng pagkain.
0: Mahalaka, ladies and gentlemen, mamaya tong 6 to 9 p.m. ay makakasama niyo si DJ Robbie. Ito naman personal na din eh. Sa Barkada Vibes, pagkatapos mo ng Up-Up Pilipinas.
1: Tignan mo, sa sobrang lutang mo, inulit mo yung programa mo.
0: Ay, kasi nga, dami na natin na pag-usapan. Baka nakalimutan na nila. Sabi naman, manahimik kayo. By management, dear DJ Kiko, ay, DJ Robbie, manahimik na kayo.
1: Anyway, naku, sa lahat ng mga kabayos natin, nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, alas 8 minuto bago po sumapit ang alas 5. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit bukas, Martes, same time, same station, same programa, 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Chef's Tawana. Nakasama niyo sa maghapon ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, kasama si
0: DJ Robbie.
1: At syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9.
0: Your good vibes.
1: At dahil nga Pride Month ngayon, ito ang aking bye-bye song. I am so proud of you lahat ng LGBT members. This guy's in love with you, pare, by Parokya ni Edgar.
2: This guy's in love with you, pare.
3: Ano?

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dad ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Makano dito?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
5: Saan ginawa nito?
6: Awat muna!
7: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexidol Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: mekani kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: GV 99.9.
5: Yoy! Good vibes!
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. And happy, happy, happy Monday evening sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa oras na ito. Wah, over. And happy Monday evening to each and every one of us. Ano ba ginawa niyo this weekends, everyone? Well, si DJ Robbie, ang ginawa ko ng weekends ay wala. Wala po akong ginawa ng weekends. Parang habit ko na lang talaga na every weekend, napapagod ako, hindi physically, bagkos mentally. Dahil, since wala nga tayong ginagawa, so yung brain naman natin na nagpa-function to the point na lahat ino-overthink, lahat ay iniisip. Kahit yung future na hindi naman talaga tayo sure kung aabot pa tayo sa future. Sana naman umabot, oo, di ba? Ay naiisip din natin at ino-overthink natin. Talaga namang relapse to the max si DJ Robbie nitong weekends. Kaya naman palakpakan tayo dahil nagtatrabaho na muli tayong lahat. Huwag na kayong sad kung medyo bitin ang inyong mga weekends at hindi masyado nasulit. At the very least, ikaw ay papasok pa rin sa eskwelahan. Ikaw ay may trabaho pa din na babalikan ka vibes. Diba? Dahil dyan, magpalakpakan tayo. Well, mga ka-vibes, ngayong araw din po ay June 1, 2026. At naging kaugalian na nating lahat na kumustahin ang ating mga New Year's resolution this 2026. Hanggang ngayon ba, nasusunod nyo ba rin ang inyong mga New Year's resolution? Or tuluyan nyo ng ibinaon sa libot? Well, kasi DJ Robbie, ang inyong tatanungin, please, anongin nyo ako. Ang aking New Year's resolution, isa sa mga New Year's resolution ko, which is nabanggit ko na sa inyong lahat, kung nakikinig man kayo, ay kumain ng healthy, eat clean. Hindi na ako magpa-processed food masyado. Though hindi ko naman siya totally maninigate sa buhay ko ang pag-processed food. Kailangan ko ng hotdog sa buhay ko. Kailangan ko ng mga chicken nuggets sa buhay ko. Kailangan ko ng processed food din. Mga ka-vibes, syempre, minsan tinatamad tayo magluto. So hindi talaga natin yan na iiwasan. Wala tayo mag-minutes dito, oo. So, hindi ko talaga siya totally nanegate, pero yung akin namang healthy, ang aking healthy, yung aking eating ay medyo maayon, medyo healthy na nga siya. Lagi tayo may vegetable every single day, kumakain tayo ng protein every single day, kumakain tayo ng mataas sa vitamina, ka-vibe. Sana kayo din, oo, sana nasusunod nyo pa ang inyong mga New Year's resolution. Kasi parang New Year's resolution mo is mag-e-enroll ka sa gym. Tapos ngayon, nag-fill up ka na ng form sa buffet. Di ba, naging progressive na yung iyong pagkatao. Kung dati, ikaw ay nag-enroll sa gym at for the buhat, ngayon iba na ang iyong binubuhat. Mga kutsara tinidor sa buffet. Bakit nga ang bigat ng kutsara tinidor sa buffet? Or sa buffet lang nakakainan namin. Pero parang usually lahat nga, no? Mabigat yung kutsara tinidor sa buffet. Pero bahala naman sila. Oo. At ngayong June nga po, sinaselebrate natin ang Pride Month. Kaya naman binabati natin lahat ng ating mga ka-vibes na kasapi ng Rainbow Community. Kung part man kayo ng LGBTQIA+ community, lesbian, gay, bisexual, intersexual, queer, o kung ano man, ka-vibes, magpalakpakan tayo lahat. Sana nade-deserve nyo. Sana naranasan nyo na ma-acceptance, yung acceptance sa society, hindi lang ngayong Pride Month, because all throughout the year, kasi kudos sa lahat ng parte ng LGBTQIA+ community, may kanya-kanya kayong story to tell, may kanya-kanya kayong kwento ng buhay na talaga namang naiiba comparable sa ating mga straight and heterosexual human beings. So, apaka-oo yung heterosexual human beings. Pero that's true, mga kapayabs. So, at saka marami tayong gay icons, no? Bilang sinasalabate nga natin itong Pride Month, pag-usapan natin ang ilan sa ating mga gay icons. yung mga hinahangaan natin na part ng LGBTQIA+ community or kahit even allies, marami din tayong allies na gay icon. In the top of my head, I can think of, well, the obvious ones. Vice Ganda. Diba? Si Meme Vice Ganda, talaga namang sobra ang kanyang impact not only to the LGBT community but to the Filipino people. Imagine ninyo, nilalaro na lang nila yung Senado. Though laro naman talaga yung Senado these days, just past a few months. Pero imagine, talagang binobroadcast nila at gumagawa pa sila ng mga parody para doon sa mga nakaganapan na nangyayari sa Senado. So nagkakaroon ng awareness ang taong bayan. Saan nga ba ito galing? Oo. At ginagawa nilang katatawaran. Though katatawaran naman talaga kasi yung Senado ngayon, laro sila masyado. Oo. Sino ba nga ba ang ating mga gay icons? Well, hindi siya gay icon, pero parang pag sinabi mong bading, sorry sa term, pero pag sinabi mong gay, di ba, ay ang unang umiisip natin, tapos artist, ang una talaga na pumapasok sa ating mga isipan is one and only, the Asia Songbird, Miss Regine Velasquez Alcasi. Si Adi Reg talaga naging icon ng ating LGBTQI+ community kasi grabe din naman talaga ang pagmamahal niya sa komunidad. Pero alam, at grabe din naman ang pagmamahal ng komunidad kay Adi Reg. Kasi alam niyo mga ka-vibes, magkakaroon po ng finale concert si Miss Regine Velasquez. So that would be the end of her concert career, probably not her singing career kasi for sure papakantahin pa natin si Ate Reg kahit anong mangyari, kahit huling hininga na niya, kakain pa ka pa rin Ate Reg. Ate Reg, wala kang magagawa. Pero ito na nga yung last daw niya magiging concert. Ang title, hulaan niyo ang title, talaga namang pinag-isipan ng producers. Finale. Diba talaga pinag-isipan yung finale concert? Ang title ay finale, diba? At sana marinig natin. Gusto ko nga pumunta eh. Kasi nga, sana marinig. Kasi never pa ako nakapunta ng concert. Pero kung si Ate Reg naman yan. Eh, diba? Gusto natin siyang puntahan. Pero sana marinig natin yung mga some of the iconics, OPM hits na talaga namang tumatak sa atin. Pangarap kong ibigin ka. Araw-gabi, tuwing umuulan at gabi ka. Those are just some hits, some OPM hits na tumatak na sa pangalan ni Miss Regine Velasquez Alcacid. Pero bukod doon, gusto ko rin marinig yung ilan sa mga una niyang kanta, yung sa Darna. Basta yung sa Darna OST at saka yung sa Mulawi na Ikaw Nga. Gusto ko yung mga song nila na si Ate Reg yung kumanta. So yun, sana marinig ko rin yun sa concert niya. Kung pupunta man ako. Anyways mga ka-vibes, kung meron po po kayong mga iconic experiences or gay icons na gusto nyong i-share, kung gusto nyong pag-usapan dito sa radio ay pwede po yan. Or baka naman mga ka-vibes, meron po kayong mga pa-GV shoutout, song request, o kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robbie ay sabihin nyo na. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number, it's 0926-079-8708. Or sa ating pang official Facebook account, it's GV99.9 FM. At para naman sa ating team online, yes mga ka-vibes, radio is now online through our online streaming platform. Kung gusto nyo pong makasama sa kulitan, tugtugan at kwentuhan, ang ilan sa inyong mga pinakapaboritong DJs ay pwede na po iyan mga ka-vibes. Through the help of course of our online streaming platform na matatagpuan nyo sa aming official Facebook page na GV99.9 FM, one of our pinned posts na kalagay doon ng link and QR code na i-scan at pipindutin nyo na lamang at ma-redirect na kayo sa aming online streaming platform. Napakadali ng buhay mga ka-vibes. So huwag nyo yung pahihirapan ang inyong mga sarili. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugin na po muna tayo. At para sa ating sunod na awitin, This Is Never Be The Same by Camila Cabello. Once again, my name is DJ Robbie. Paano po sa aking programang Barkada Vibes? Only here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
9: Barangay Marawi,
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Parang Gardain! Parang Gardain!
11: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
10: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
11: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
10: Pero, bulol ka!
12: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun!
13: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
14: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
15: mula sa mainit na palitaan.
16: Kayo ay nakatutok sa GV
17: Panita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
16: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
17: Patuloy ang para sa detalye ng
14: hanggang sa umagandang kwentuhan.
16: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
14: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
14: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
19: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:34 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Monday evening to each and every one of us. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Balik na naman tayo sa katotohanan ng buhay na kung saan hindi tayo nepo baby. Tayo ay mga nepo baby. Nakamahal na kahirapan ng magulang at generational trauma na din. So wala tayong choice kung hindi kumayod ng medyo matindi sa buhay para makaangat-angat. Kaya naman, mga ka-vibes, walang panahon para mapagod. Pero kung napapagod naman kayo, it's okay lang na magpahinga, panandalian, at pangalagaan po ang ating mga sarili. Sometimes we just really need to listen to our body para naman medyo mag-function tayo ng ayos. Hindi ka po robot, hindi ka po mekaniko. Ikaw po ay simpleng tao lamang. Anyways, ito na nga po ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. So during the time ng weekends, during the span of weekends, Saturdays and Sundays, walang pasok si DJ Robbie, mabuhay. Pero sobra pong nag-function ng aking utak. So yung aking physical body, ang aking physical well-being ay walang ginagawa. Pero ang aking utak naman ay for the nasa Mars na minsan, nasa Mercury. Kung saan-saan lupalop na napupunta. And ang ginagawa ko po usually kapag wala po akong pasok ay manood ng anime. At meron pong isang genre ng anime na I'm super obsessed right now. Ito po ay isekai na kung saan isang genre ng anime na kung saan mamamatay yung bida tapos ma-reincarnate siya sa kabilang mundo na sobrang layo na doon sa kanyang kinagisnan. So na-imagine ko din, kung ma-reincarnate ako, ano nga ba ang magiging gusto ko? Or ano nga ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Kung ako ba ay magiging aso, magiging pusa, magiging hotdog sa freezer? Di ba? Napakadaming options mga kabayos. Kasi pag mag-reincarnate ka po, hindi lang siya may buhay. Pwedeng wala ka ding buhay. So, ang ano bang question of the night? Kung mag-reincarnate ka, sino o ano ang gusto mong maging at bakit? Yan po nga ni question of the night, ladies and gentlemen. So for your answers, message me sa amin pong hotline number 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. At para naman sa aming team online, pwede po kayo makasama sa ingay, sa kwentuhan at tugtugan ng inyong mga pinapaboritong DJs by visiting our official Facebook page na GV99.9FM at talagay po doon ang link na pipindutin nyo na lamang mga ka-vibes ay mariredirect na kayo sa aming online streaming platform. Anyway, speaking of online streaming platform, babasahin ko po ang inyong mga mensahe dito sa ating online streaming. Sabi ni Josh, sabi niya, hi DJ, pa-shoutout po. Medyo maulan po ngayon dito sa Baguio. Pa-song request po ako ng Raining in Manila by Lola Amor. I actually love that song. Sige, play natin din yan. Sabi niya pa dito, pa-song request po ako ng Ikot by Over October. Thank you po. Oh, alam mo, parang parehas tayo ng music taste. Sige, play natin ang inyong mga requested songs. And ayon naman kay Papa P. Well, binabasa ko po mga ka-vibes yung mga nakalagay sa ating online streaming ha. Ate, buti walang mumu dyan. Yung sabi ni Josh, marami ngayon. Alam nyo, nagtatakot lang ako nito ni Papa P. Dahil nga po, dusong si DJ Robby. Talagang takot ako sa kahit anong bagay na alam ko makakapalakit sa akin. At kahit yung mga mukhang nakakatakot mga ka-vibes, ako'y takot din. So, wala kayo magagawa buhay ko to. Anyways, basahin naman natin ang mga mensahe ng ating ka-vibes sa ating mobile account. Sa atin pong hotline number, sabi ni 6776, request po ng Toxic Picture Picture by Tanya Markova. So, napagbigyan na kita, 6776. So, kung mayroon ka pang ibang song request, kapag mayroon dito sa system, I promise na ipe-play ko yan para sa'yo. At sabi ni 8848, ay, birthday ko nga pala ngayon. Ay, happy birthday sa'yo. Happy birthday po, 8848. Actually, namimiss na kita. Sana malasing mo kami. And to all of our listeners na nagsa-celebrate po ng kanilang mga karawan, happy birthday po sa inyong lahat. At kung ano man yung inyong sinasalibrate, monthsary, anniversary, daysary, weeksary, arsary, arsary. Ay, sana nasa maayos na kalagay ng inyong mga puso at masayang-masaya kayo sa araw na ito. Let's spread good vibes every single night. Ka-vibes dito po sa aking programa. And maraming salamat 8848 for letting me know na birthday mo ngayon. At medyo namimiss na kita. Sana madalhan mo ako ng Shanghai sa istasyon. Binola muna bago humingi. Anyways, yan nga po mga ka-vibes ay, balik natin sa ating question of the night, ang topic natin. Yung question of the night natin ay kung ma-reincarnate ka, sino o ano ang gusto mong maging at bakit? Para sa inyong mga kasagutan, please let me know. Inuulit ko po ang ating hotline number para dyan. It's 0926-079-8708 or sa amin pong official Facebook page kayo mag-message sa GV99.9FM. At para naman sa ating mga ka-vibes na sa team online na meron po akong GC sa baba, pwede po kayo dong mag-iwan ng mensahe at isisin ko po kayo. Anyways, let's move on. So, i-play na natin ang ilan sa inyong mga song requests. This is Raining in Manila by Lola Amor. Huwag kayong aalis mga ka-vibes dahil makakasama nyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Once again, this is DJ Robby. Only here, GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na?

GV 99.9. Yoy, good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong bilang paboritong tambayan on air, it's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening to each and every one of us. Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil pumasok na naman tayo sa trabaho at eskwelahan. And right now, for sure, kayo papauwi na. Oo, ingat sa iyong daan pauwi. Medyo madulas ang kalsada dahil sa aking kinatatayuan ay sobrang lakas ng ulan. Kung kailan naman malapit ng umuwi si DJ Robbie, ay talaga namang tsaka paumulan. Anyways, everyone, ngayon pong June 1, 2026. Yes, unang araw na po ng June o ng Hunyo ka-vibes ay sinaselebrate natin ang Global Day of Parents. Kaya naman shoutout sa lahat ng ating mga parents dyan, kay mother, kay father, kay inay, kay tatay, kay lolo at lola na nagsisilbing magulang na rin natin. Opo, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong mga paghihira para kami ay inyong mapalaki. Parang naiiyak si DJ Robin. Kasi usapang pamilya eh, so let's move on. Basta nakapag-thank you na ako. Bago pa tayo magkaiyakan dito. So ang ating pong pinag-uusapan para sa gabing ito ay ang ating question of the night. Kung mare-reincarnate ka, sino o ano ang gusto mong maging at bakit? So for your answers, everybody, you can message me sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa amin pong official Facebook account, it's GV99.9FM. At para naman sa ating team online, maaari po kayo magpadala ng iyong mensahe through our online streaming platform. May GC ako dun sa baba. Isisend ko yan later on. At kung gusto niyo naman pong makasama ang inyong mga pinapaboritong DJ through the use of your mobile devices, ay pwedeng-pwede po iyan sa panahon natin ngayon dahil GV99.9 is now online. Yes, mga kabayans, pwede-pwede niyo na pong i-access ang GV99.9 through the use of your mobile devices sa aming pong online streaming platform. Kung maaari lamang po kayong magbisita sa aming official Facebook page na GV99.9FM at makikita nyo po din ang isang post na nagsasabing click here at pindutin nyo lang yon ka-vibes at mare-redirect na kayo sa aming online streaming platform. Napakadali ng buhay. Kaya naman, huwag nyo pong pahirapan ang inyong mga sarili. Kaya ano pang hinihintay nyo? Text na! Eto na nga, babasahin ko na po ang inyong mga messages sa akin, DJ Robbie. Sabi ni Birthday Boy, Birthday Boy, sabi niya ay kung mag-reincarnate ako, gusto ko ako ulit. Thank you, thank you, thank you din. 8848. Oo nga naman, kung mag-reincarnate si 8848, gusto niya siya uli yung kanyang reincarnation, diba? Pwede naman yon. I nominate myself. Nomination pala. At ayon naman dito, gusto daw niya maging pusa ng mayamang pamilya. Alam nyo, naiingit nga din ako sa mga pusa. No? Kasi ang mga pusa, kain, tulog, lambing lang sa mga ano, sa kanyang mga amo, kung lumalambing ba ang pusa niya. Tapos may libre ka pang healthcare at aircon kapag pusa ka ng mayamang pamilya. Very good, everyone. Talagin naman tayo ng pagmalabis sa buhay na ito. Namang lumalabis na ang mga kahilingan na. Pero I understand you. Sa hirap ka ng buhay, gusto mo na lang maging pusa. Ay, hindi lang pusa ang gusto nyo ha. Kasi ayon dito, sabi niya, gusto niya daw maging aso ni Heart Evangelist. Di ba? Ilan sa mga elite na pangalan sa industriya ng fashion and showbiz, Miss Heart Evangelist. Dahil baka daw mas marami pa siyang travel stamps kaysa sa passport niya ngayon. Di ba? Imagine mo nga naman na mahal ni Heart Evangelist ang kanyang fur baby. At isa siyang proud fur parent. At every time na meron niyang gala to the max, ay si Panda, which is yung asa ni Heart Evangelista, ay kasama niya. Diba? Para mas marami ka pa rin followers, si Panda, comparable sa akin sa aking mga social media platforms. Diba? Sana all asa ni Heart. At other, ayon naman dito sa ating ka-vibes, sabi niya gusto daw niya maging isang bato sa ilog kapag siya ay ma-reincarnate para kahit anong hampas ng buhay, chill lang ako sa gilid. Pero parang ibang bato ang alam ko. Yun ang hindi dapat natin pag-usapan pa, ladies and gentlemen. Baka mapideya. Mapideya. Ayon naman dito sa ating isa pang ka-vibes, mayamang halaman sa condo. Pwede ba itong sabihin? Nilalaro niyo lang talaga ako. Ginagawa niyo na akong dog show dito, ha? Sabi niya, dinidiligan... Pwede ba? Okay, sabihin ko na. Dinidiligan lang, may sariling pwesto, at walang problema sa bills. Diba? Napakasarap nga naman, mga ka-vibes. Nakasa sa term ng mga halaman, ang dinidiligan is pinapakain ka, binubuhay ka, tapos nandun ka lang sa isang pwesto, tapos wala kang problema sa bills, sa mahal po ng kuryente natin ngayon. Opo. Pero good news mga ka-vibes ha, speaking of bills, isa na rin sa mga bills na ating problema monthly, actually daily nga eh, ay yung ating bill ng gasolina. Pero good news para sa lahat ng ating mga motorista dahil magkakaroon po tayo ng bagsak presyo sa produktong petrolyo. Ito po ay magiging effective bukas June 2, 2026. Malaki po ang pagbaba sa presyo ng diesel dahil ito po ay bababa ng 9 pesos, 0.26 centavos kada litro. Samantalang ang gasoline naman po ay bababa ng 4 na piso at 76 centavos. Hindi ko alam ang Tagalog ng 76 eh. 4 pesos and 76 centavos naman po ang pagbawas ng gasolina kada litro sa gasoline. Samantalang ang kerosene naman po ay bababa ng 10.86 centavos per liter. Grabe, sana bumalik na sa 50 sa 60 pesos yung produktong petrolyo natin mga ka-vibes. Malaking tulong na rin ito para sa ating mga ka-vibes na motorista. Ayun na nga, kung gusto niya maging halaman sa kondo para daw ay dinidiligan siya, edi sana o.
2: Uy, sana o.
1: Okay, let's move on. Sabi niya gusto niyang, okay, kagaya ni 8848 ni ating boy, ni birthday boy. Sabi niya, gusto niya maging sarili ko pa rin pero sana may kasamang user manual para alam ko na agad ang mga maling desisyon na iiwasan. Diba? Halapos ang user manual mo ay ang iyong journal. Kasi usually mga kapatid, kapag tayo ay nare-reincarnate, ay wala na tayong naaalala sa ating past or previous life. Pero sana nga kung may dadalhin man ako kung ako ay mare-reincarnate. Ito po ay ang aking daily journal or ang aking daily diary. Dear diary. Wow. Kasi nakalagay doon ang mga sikreto ko sa buhay at ang aking mga experience na hindi ko makakalimutan. Sinusulat ko lang siya because I love journaling. And whenever natumanda ako, I can look back doon sa mga memories yon. Pwede kong basahin. Pero sana wag naman pakialaman ng ibang tao. Kung mamamatay si DJ Robbie bukas, isasama ko po ang aking journal. Pero wag naman sana. Let's knock on wood. Ayan nga mga ka-vibes ang ilan sa inyong mga mensahe para po sa ating question of the night na kung marireincarnate ka, sino o ano ang gusto mong maging at bakit? Para sa inyong mga kasagutan mga ka-vibes ay bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number para dyan. It's 0926-079-8708. At ang atin pong official Facebook account ay GV99.9FM. Maaari po kayo mag-iwan ng mensahe dyan. At sa ating online streaming platform. Para po sa ating team online. Meron pong GC sa baba si DJ Robbie. Babasahin ko po yan kapag aking nakita. Hindi, babasahin ko yan, promise ha. So, magbalik-tugtugin na po muna tayo mga ka-vibes. At itutuloy natin ang ating kwentuhan sa akin pong pagbabalik. Kaya naman, kapit lang at huwag pakawalan ng inyong mga pwesto. Para sa ating sunod na awitin, ito po ang Sabrina Carpenter's When Did You Get Hot? Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here at GV99.9. Your Get Vibes.

0: 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano ito?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
3: Ah!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
13: Bochoy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
14: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
13: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
15: Ayaw ko na.
16: Wala, joke pala yun.
17: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
18: Ay, opo ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
19: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
20: Bongga!
21: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
20: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
19: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
20: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
19: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
22: You are listening to DJ Robbie. And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:36 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Monday evening. It's a rainy Monday evening to each and every one of us. Oo, mga ka-vibes. At nawa ay makahigop ka na mainit na sa bawat makakain ng napaka-init at napakasarap na lomi sa gabing ito. Parang ang sarap nga mag-lomi, no? Kapag pag maulan ang panahon. Imagine mong humihigop ka ng malapot, masarap.
23: Ooh, yeah.
22: At mainit na lomi sa puntong ito. Ah, parang nagutom lang lalo si DJ Robbie. Pinugutom ko lang aking sarili, ha. Anyway, sa kanilang pinag-uusapan para sa gabing ito ay ang ating pong question of the night. Ang kanilang question of the night is kung marireincarnate ka, sino o ano ang gusto mong maging at bakit? Bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number para sa inyong mga kasagutan. You can message me sa 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook page, it's GV99.9 FM. At para naman sa ating team online, maaari po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe kay DJ Robbie para po sa ating live chat. Meron po akong live chat dyan sa baba. At pag inyo pong nag-iwan kayo ng mensahe, ay mababasa po yan ni DJ Robbie. Wow! Eto nga, speaking of pagbabasa ng mensahe, babasahin ko na po ang inyong mga kasagutan para po sa ating question of the night. Ayon kay 8114, lalo pang sumarap.
0: Ooh.
22: Alam mo, 8114, parang namimiss na kita. Parang medyo nawawala ka na sa attendance. Oo. Pero, nice to see your message again. 8114. Sana okay ka lang ngayong malamig ang panahon. At ano nga ba ang ginagawa mo, 8114, ha? Kapag malamig ang panahon. Anyways, eto ba ang inyong mga kasagutan? Gusto daw niya ang maging electric fan pag siya ay na-reincarnate. Para kahit umiikot lang ako sa buhay, may napapasaya pa rin ako. Aww. Hindi ko ba pinapaikot ng jowa mo para sumaya ang kanyang sarili? Pero maraming salamat sa iyong mensahe. At ayon naman dito sa isa nating ka-vibes, gusto daw niya maging anak ng billionaryo. So shoutout sa lahat ng ating mga Nepo babies dyan. Isang malaking...
1: Uy, sana all.
22: Sana all sa inyong lahat. Sana all pinanganak ng punong-puno ng oportunidad sa buhay. Pinanganak ng punong-puno ang bank account. Para si DJ Robbie, kahit anong paghihirap na gawin ni DJ Robbie, ay hindi mamumuno ang aking bank account. Pero hayaan na natin yon. Bahala na si Batman sa future natin. Dahil gusto daw niya maging anak ng billionaryo, with an R, billionaryo, ng billionaryo, kasi gusto niyang maranasan ang problema na anong sports car kaya ang gagamitin ko ngayon. Parang ganong problema lang ang masarap maging problema, di ba? Pero problema ba din yon? So wala talagang taong walang problema. Sabi naman ng isa nating ka-vibes ay gusto daw niyang maging isang ibon. Para kapag stress na ako, lilipad lang ako at bahala na kayo dyan. And ang isa naman nating ka-vibes, gusto daw niyang maging taho vendor. Wow! Para namang very unique naman ng iyong kasagutan. Gusto daw niya maging taho vendor para isang sigaw ko lang sa umaga. May mga taong excited na agad akong makita. Hoy, alam mo, siya nagsabi nitong taho vendor na to. For sure, may isang tao dyan na excited na makita ka. Kaya huwag mong dinidisregard ang iyong sarili. Huwag mong dismiss ang iyong feelings. Kasi for sure, may isang tao dyan, whether it is your parent, your friend, diba? Kung wala ka mga karelasyon, ay okay lang yan. Sa panahon natin ngayon, mas practical na single tayo kesa gumastos pa tayo sa karelasyon. Imaginein mo, may nagsosorry dyan sa mga ka-vibes natin may karelasyon. May nagsosorry dyan kapag sila ay nakatulog. Diba? Nakakatawa, pero totoo yun. So, mabuti na lang at hindi mo yung ginagawa. Wah. Kaya naman, magpasalamat ka na din. So, palakpakan. Sabi naman ng 8114, ito tinanong ko kasi siya kanina, kung ang pagmalamig ang panahon, ano nga ba ang kanyang ginagawa? Pagmalamig ang panahon, lagi akong may 4x4. Anong 4x4? Hindi ko na-gets. 4x4, ito ba ay picture na panlagay sa iyong wallet? Ano yung 4x4? Hindi ko yun mag-gets, ha? Please elaborate, 8114, kung ano ba ang meaning ng 8 ng 4x4 para naman malaman naming lahat. At eto pa, basahin natin ang kasagutan sa ating katanungan na kung tayo ay may reincarnate, ano o sino ang gusto mo at bakit? Sabi naman ng isa lang ka-vibes, gusto daw niyang maging kapatid ng paboritong anak. Bakit? Para maranasan ko naman kung paano maging favorite. Baka parang iisa ang mga problema nyo. Kung meron kayong isang tao dyan na favorite kayo, it probably isn't your family, your immediate family member, pero for sure, kaibigan mo, di ba? Katrabaho mo, napaborito kang katrabaho, may kaibigan ka, paborito kang kaibigan. Kaya naman, cheer up mga ka-vibes and ngumiti lang tayo. At isa pa nating kaklase, isa nating ka-vibes na nagsabing, yung classmate na laging may baon para may kusang lumalapit sa akin araw-araw. Patuka pala, oo. Ayan nga mga ka-vibes, ang inyong mga kasagutan para sa ating question of the night, na kung marireincarnate ka, sino o ano ang gusto mong maging at bakit? Well, parang si DJ Robin, hindi ba nakakapagbigay ng kasagutan, ha? Well, for the last time, I'll be giving my answers. Or answer. Isa na lang para madali na to. Gusto ko pa maging hotdog sa rep. Napaka-meaningful, pero hear me out, ka-vibes. Minsan, hindi natin maramdaman ang lamig ng panahon. Kasi nga po, well, right now, naramdam na natin yun. Pero si Robby kasi, medyo pawisin siya. So, gusto ko na lang minsan maging hotdog sa freezer. Para naman, every night, every day, matigas.
0: Oh, yeah.
22: Juicy.
0: Oh, yeah.
22: Fresh na fresh.
0: Oh, yeah.
22: At hindi nalalagkit. Ganon po ang sistema at kondisyon ng isang hotdog sa freezer. Kaya naman, kung bibigyan ako ng pagkakataon mag-reincarnate, gusto kong maging hotdog sa freezer. Kaya naman mga kabayos, ikaw ba? Ano ang gusto mong maging pag ikaw ay na-reincarnate? Please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account. It's GV99.9 FM. At kung gusto nyo pong makasama ang ilan sa inyong mga pinapaboritong DJs, ay maaari nyo po kaming samahan through our online streaming platform. Maaari po kayong bumisita sa aming official Facebook page sa GV99.9 FM, at makikita nyo po doon ang aming official online streaming platform link, na kung saan isang pindot nyo na lamang ay voila, nasa amin na po kayong online streaming platform. So, wala nang pang-kuskus balukas mga ka-vibes. Samahan niyo na po kami sa aming online streaming platforms. Anyway, mga ka-vibes, sa akin po ang pagbabalik ay i-reveal ko na po ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Huwag kayong aalis dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, ang ating sunod na awitin, this is Princesa by Ken and Aya. Once again, my name is DJ Robby. All here, GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin ngayon mga vibes, 8:01 in the evening, Philippine Standard Time. Sana naman ay kayo ay mga nagsipaghapunan na at kumain ng maiinit ngayong napakalamig ng panahon. Unfortunately everyone, hindi nyo po makakain si DJ Robbie. Though napakalaking panghihinayang po nun para sa inyo mga ka-vibes, pero wala po tayong choice. So kung gusto nyo po, the price is right. Ibinenta ang sarili, kayo naman ha. Eto ba nga, basahin natin ang inyong mga mensahe kay DJ Robbie ha. Sabi ng ating ka-vibes sa si 8114, tinanong ko siya kanina kung ano nga ba ang ibig sabihin ng 4x4. At ang sabi niya, ito daw ay yung bote na tinutungga nila. Grabe naman! So, ibig sabihin, session, inuman session na muli ang ibig sabihin ng 4x4. And mga ka-vibes, so napakasarap nga naman na uminom na magpainit through alcoholic beverages para sa oras na ito. Paalala lamang po ni DJ Robbie, kung kayo ay may mga pasok bukas, ay hindi po yan advisable. Huwag nyo nang gawin, masisira ang buhay nyo. Anyways, eto po, sa puntong ito ng ating programa, ay babasahin ko na po ang ilan sa inyong mga storya ng buhay sa Barkada Confessions. At ang aring unang Barkada Confession ay mula kay 634. DJ Robbie, mga ka-vibes, I'm 21 and my boyfriend is 26 years old. Been together for a year now. We have the best chemistry, nothing I have ever experienced before. He's my best friend and I love him so much. But something happened. He's going through something financially and I've helped him get through most of it. There's one night I got drunk, passed out, and he ended up conning over. While I was passed out, he snooped through my phone, went and transferred himself some cash. Because apparently he asked and I nodded. Please tell me, I'm a clown for letting it slide because who the hell considers that consent? So much context left unsaid, but is that enough to break up with him? I love him so much, but should I call it a quits? At yan nga po ang confession ng ating ka-5 sa 634. Well, para po sa akin, hindi po talaga consent ang ginawa mong yon. Dahil parang ang ginawa niya ay mako-consider ko na po na pagnanakaw. Though he's going through financially, may problema siya financially, pero it's not an excuse para kunin niya sa phone mo ang kaiyong pera at i-transfer sa kanya. Imagine, pinaghirapan mo yan, ka-vibes. And someone who takes a lot of treasure, who takes a lot of importance sa pera niya, talaga namang pag-usapang financial stability, una, usapang financial literacy, si DJ Robbie po, ang inyong matatakbuhan. Kasi kuripot po ako. So, for me, tama lang yung ginawa mo na nakipaghiwalay ka na. So, congratulations. Anyway, sa kanyang sunod na Barkada Confession para sa gabing ito ay mula sa 3447. Sabi niya, DJ, dating a man in uniform and what to expect. So, ang problema po talaga namin ay ang dating style plus yung setup namin. For context, mga ka-vibes, I'm dating an MIU man in uniform for 2 months na. Sure ako wala siyang asawa and girlfriend. Sure ka ba? Parang hindi. Lagi siyang nagbe-video call, then most of the time, all my workmates niya kilala ako. Unless they tolerate him if ever na may girlfriend siya or asawa. So ito na nga, busy ba talaga sila? Like 24/7? He hindi kasi siya pala chat ng good morning or good night. Bigla lang nagvi-video call kahit nasa work siya. Ang tagal minsan mag-reply or hindi nagre-reply pero nagsesend na lang ng reels or pics. Kulang lang ba siya ng communication skills or sadyang he's not into me? Hindi rin siya ganun ka-effort pero minsan nagbibigay siya ng GCash. Wow, sana o. And pag nakikita kami, nililibre niya ako palagi. So, meron naman akong previous attempts, mga ka-vibes, DJ Robbie. I talk about him, about the effort. Hindi daw niya ako nabigyan ng material na bagay kasi kulang daw pera niya. Pero nag-e-effort naman daw siya para makita ako. Hindi ba daw iyon effort? So, ano nga ba ang gagawin ng ating mga ka-vibes na ito, ha? Well, for DJ Robbie, ang masasabi ko lamang ay meron nga naman kasi talagang stigma pagdating sa men in uniform na kapag men in uniform ka, since malayo ka sa pamilya mo most of the time, since... Yan, nawala ako. Nakatulog si DJ Robbie. Nag-aribi si DJ Robbie. Well, yun nga sinasabi ko kanina is kapag men in uniform ka, may stigma tayo na... Since malalayo kasi yung pamilya ng months, ng days, ng weeks, sometimes even years, diba? Aminin na natin, yan po ang buhay ng men in uniform. So may stigma talaga na babaero or hindi loyal ang men in uniform. Pero hindi naman daw lahat. So during my past interview, last week lang, na-interview natin ang BJMB at sabi nila, hindi naman daw totoo ang stigma na kapag men in uniform, lahat ay babaero. X daw yun. So maniwala tayo sa kanila na hindi lahat ay babaero. So ang gagawin mo is to ask details and i-clear up mo kung ano nga ba ang magiging setup nyo. At the same time, baka nga, ikaw ay kabit lamang. So yun lamang po masasabi ni DJ Robbie. Kung ano ba ang masasabi niya mga ka-vibes, please let me know. Mag-message lamang po kayo. Sa aming hotline number, it's 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook account, it's GV99.9FM. And later on, magbabalik pa po si DJ Robbie dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yon, enjoy muna natin itong awitin ni Olivia Rodrigo na Driver's License. So once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey,
3: magkano din?
2: Ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: Sa kilo nga nito.
1: Awat muna! Ah!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte!
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GB99.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tol, tol, tol!
5: Oy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
5: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
6: Abay, oo, natatanaw ko na.
7: Teka, sino ba siya?
8: Siya ang inyong katandem na walang problem.
9: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
10: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
9: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
8: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie para po sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:41 in the evening of Philippine Standard Time. And thank God, tumila na po ang ulan. Makakauwi po si DJ Robbie nang naglalakad at hindi nagsiswimming. Sumali sa palarong pambansa, no? Umabot sa palarong pambansa si DJ Robbie. So, eto na nga mga ka-vibes. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsibay-bay kanina pang alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi. Bukas bumuli ay makakasama niyo pa rin ang inyong pinakapaboritong DJ. Self-proclaim. Makakasama niyo pa rin po ako dito sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. At dahil po dyan at ang ating bye-bye song para po sa inyong lahat, this is Araw Gabi by one and only Miss Regine Velasquez Alcasi. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here at GV 99.9. Your good vibes. Good night. And have a sweet dreams, mga ka-vibes.

0: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: G99.9, your good vibes.

0: Outing gusto, ambag ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte-pid, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Ay...

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

tag init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: summer class ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow!

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo,
2: mga kabay.
3: GB99.9.
2: Trentahin na.

0: rancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.

beat.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakakap tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: GB 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Fran.

0: si DJ Robbie.
1: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
0: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
0: 30 anyos na tayo.
1: Mga vibes, 30 anyos.
0: GV99.9.
2: This is GV99.9. GV99.9. 30 na!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. Dope.

0: GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog at Tagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin, DJ Joey Boy, online, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 6:35 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Yusef C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. VP Sara Duterte hiniling na ibasura ang impeachment case. Senador Jinggoy Estrada nakakulong na sa Quezon City Jail matapos sumuko. AFP umano'y military drill ng China sa Bajo de Masinloc, propaganda lamang. At mas maraming Pilipino pabor sa harapin na VP Sara ang impeachment trial ayon sa Okta. At dako na tayo sa ating headlines balita. VP Sara Duterte hiniling na ibasura ang impeachment case. Ang detalye ng balitang iyan ulat ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang impeachment case laban sa kanya dahil umano sa mga depektong constitutional at procedural sa reklamo. Ayon sa kanyang kampo, nilabag ang due process, lumampas sa kapangyarihan ang House Committee on Justice at walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga aligasyon kaugnay ng confidential funds, unexplained wealth at SAL-N violations. Mariin ding itinanggi ni Vice President Duterte ang lahat ng paratang at iginiit na wala pang pinal na desisyon ng anumang hukuman na nagpapatunay ng graft corruption o iba pang irregularidad laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, sa ibang balita, Senador Jinggoy Estrada nakakulong sa Quezon City Jail matapos sumuko. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Dinala sa Quezon City Jail si Jinggoy Estrada matapos siyang voluntaryong sumuko kasunod ng paglabas ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Dumaan muna ang senador sa proseso ng fingerprinting at mugshot sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Grame bago binalik sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Kasama rin na inisyuhan ng warrant si Manuel Bunoan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At ayon sa AFP, umano'y military drill ng China sa Bajo de Masinloc, propaganda lamang. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na nagsasagawa ng military drill ang China sa Bajo de Masinloc at sinabing propaganda lamang ito. Ayon kay Roy Vincent Trinidad, wala silang namataang organisadong military exercises ng Chinese forces, kundi hiwa-hiwalay na presensya lamang ng mga barko sa lugar. Kasabay nito, matagumpay namang nagsagawa ng 5 araw na maritime cooperative activity ang AFP, Philippine Coast Guard at United States Indo-Pacific Command mula Mayo 26 hanggang 30 na kinabibilangan ng search and rescue at maritime security exercises. Iginiit din ng AFP na ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at suportado ng 2016 arbitral ruling na kumakwestiyon sa malawak na territorial claim ng China sa South China Sea. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At ayon sa Okta Research, maraming Pilipino pabor na harapin ni VP Sara Duterte ang impeachment. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Tumaas na sa 74% ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni VP Sara Duterte ang Senate impeachment trial ayon sa survey ng Octa Research noong Abril ngayong taon. Wala ito sa 69% noong Marso, nasa 21% naman ang tutol, habang 4% ang hindi nakakapagpasya. Pinakamataas na suporta sa Visayas na may 82%, sinundan ng National Capital Region na 81% at balanse sa Luzon na may 77% at Mindanao na may 58%. Nilinaw ng Octa na ang survey ay sumusukat lamang sa suporta sa pagdaraos ng impeachment trial at hindi sa pagkakasala o posibleng conviction ng Vice Presidente. Isinagawa ang survey noong Abril 20 hanggang 24 sa 1,200 adult Filipinos sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At para naman sa ating balitang lokal, most wanted na telecom engineer arestado habang kumukuha ng police clearance. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita
2: Express. Arestado ang isang 49-anyos na telecom engineer sa Dasmariñas City, Cavite matapos itong matukoy sa e-warrant system habang kumukuha ng police clearance. Ayon sa pulisya, ang suspect na kinilala sa alias na Mark ay may nakabinbing dalawang kaso ng paglabag sa Republic Act No. 7610 kaugnay ng umano'y pangmamolest siya sa minor de edad. Nasa talaring umano siya ng rank 3 city level most wanted persons. Matapos makumpirma ang warrant, agad siyang inaresto at dinala sa kustodiya ng pulisya. May itinakdang piyansa ng 180,000 pesos para sa bawat bilang ng kaso, dahilan upang hindi na siya makauwi at diretso nang makulong. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balita, 229 na sex offenders nasa kote sa Oplan Bantay, Dangal sa Calabar Zone. Para sa detalye ng balita, umabot na sa 229 sex offenders ang naaresto sa dalawang bugso ng operasyon ng Oplan Bantay, Dangal sa rehiyon ng Calabar Zone. Ayon kay Brigadier General Hazel Marantan, 111 ang nadakip na sa ikalawang wave ng operasyon mula May 25 hanggang June 1. Kabilang ang 65 na most wanted persons na may kasong sexual na pang-aabuso. Sa kabuuan, 80 ang arrested sa bisa ng warrant of arrest, habang 31 naman ang nadakip sa lehitimong warrantless operations. Sinabi ni Marantan na bahagi ang operasyon ng Oplan Galugad at layuning maprotektahan ang komunidad, lalo na sa mga kababaihan at kabataan laban sa mga sex offenders. Dagdag pa niya, nakapagtala rin ang rehiyon ng 50% na pagbaba sa 8 focus crimes. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At buhawi na nalasa sa Infanta, Quezon, mga bahay at bangka na sira. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
2: Nawasak at napinsala ang ilang kabahayan at bangka matapos manalasa ang isang buhawi sa baybaying bahagi ng Barangay Libho. Ayon sa mga ulat, nakunan pa ng video ng mga residente ang pananalasa ng buhawi habang nakararanas ng masamang panahon at malalakas na pag-ulan ang lugar. Agad namang nagsagawa ng damage assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Municipal at Social o Municipal Social Welfare at Development Office. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Samantala, namahagi na ng relief goods at iba pang tulong ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng buhawi. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Samantala, dalawa arestado sa 160,000 pesos na illegal na lumber sa anti-illegal logging operations sa Occidental, Mindoro. Para sa detalye ng balita, GB Balita Express. Inaresto ng mga otoridad ang dalawang individual sa isang joint anti-illegal logging operation sa bayan ng Santa Cruz Occidental, Mindoro nitong Lunes, Hunyo 1. Ayon sa ulat, pinangunahan ng Department of Environmental and Natural Resources o DENR ng Santa Cruz Municipal Police Station ang operasyon sa Sitio Masaya, Barangay Alacaa. Matapos ang koordinasyon sa Community Environment and Natural Resources Office o Sentro DENR, sablayan at lokal na pulisya. Nahuli ang dalawang suspect matapos harangin ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf closed van sa isang barangay road. Dito na diskubre ang kargang mga pinutol na malugay lumber. Nabigo umano ang mga suspect magpakita ng kaukulang transfer permits, proof of ownership at iba pang dokumento na kinakailangan sa pagbabiyahe ng mga produktong galing sa kagubatan. Kinasuhan ang dalawang na aresto sa paglabag ng Presidential Decree Number 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Nasamsam sa operasyon ang 50 piraso ng malugay sawn lumber na may sukat na 2x6x20 na tinatayang nasa 1,000 board feet at may kabuuang halagang humigit-kumukulang na 160,000 pesos. Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa kaso. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa ating weather update. Habagat, patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. Mga residente, pinag-iingat sa flash floods at landslides. Para sa detalye ng ulat panahon, ihahatid ni DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, mga ka-vibes, patuloy niyang nararamdaman ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Dahil dito asahan ang mga pabugso-bugsong pag-ulan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro kung saan may banta ng flash floods at landslides. Maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas, habang pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Naglaro kahapon ang ating temperatura sa 25.7 degrees Celsius at hanggang 30.4 degrees Celsius. Katamtaman hanggang sa may kalakasan naman ang alon sa extreme northern Luzon na aabot sa 1.2 hanggang 2.5 meters ang taas. Banayad naman ang baybayin sa ibang bahagi ng bansa. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 6:22 ng gabi. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
1: At mga ka-vibes, dako tayo sa ating Price Watch. Malaking rollback sa presyo ng langis, epektibo ngayong Martes. Sa detalye ng balita,
0: GB Balita Express.
1: Aarangkada na ngayong Martes ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo ayon sa Department of Energy o DOE. Batay sa inilabas na abiso, bababa na 9.26 piso kada litro ang diesel, 4.76 piso o 4.76 centavos kada litro ang gasolina, at 10.86 piso kada litro ang kerosene. Ayon sa Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti nang bumabalik na mas mababang antas ang presyo ng langis matapos ang nakaraang pagtaas ng dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Aniya, papalapit na muli ang presyo sa antas bago sumiklab ang kaguluhan sa gitna ng silangan. Matatanda ang tumaas ang presyo ng langis matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran na nagdulot ng pangamba sa supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, humupa ang tensyon kasunod ng pansamantalang tigil putukan at maling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinaraanan ng malalaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Samantala, hindi lahat ay may magandang balita para sa mga consumer dahil inarunsyo rin ng DOE ang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG na madaragdagan ng 3.61 piso kada litro. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipamerics Medical Center. You may follow them on their Facebook Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa GB99.9 para kayo ay GB informed, GB aware, and GB updated. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, dito lamang sa GB99.9. Your good vibes.
0: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express. GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.
3: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Pabili nga nito. Magkano ito?
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexido Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: GV 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
2: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: have you.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: questions, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: GV99.9. Your good vibes.
8: Ay, pisa, pisan.
9: Ah, pisa, bakit?
8: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Urma, pisan. Forma habol ko yung crush.
8: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayaw ko na.
11: Hala? Joke pala yun.
12: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
13: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
14: mula sa mainit na pantaan.
15: Kayo ay nakatutok sa GV
16: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
15: Panuka lang pagpapatigil sa bullying-bullying
16: para paglupo
15: sa detalye ng
13: hanggang
15: aming
13: sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
13: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
13: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.